0: si presidente nakakommit og betrayal of public trust. Apan mga igsoon, mga igala, di palandugay, aware sad ta, nga ang prosecuting team, ang ilahang uban nga mga testigos, mga witnesses, ilan ang ipang-withdraw. Unsa implication para nimo, nga kung atong i-apply ang ilang claim sa prosecuting team, muna ako ang kuha na, take ha, dili ko mag-start o pangutana. Dili na ko i-supakon ang claim sa prosecuting team, labi na ang ilang lead counsel nga mao si Jervy Luistro, nga matod pa nila, lamang sila sa kining Article 4 nga impeachment batok sa Vice Presidente nga gigraduhan nila ilang team og 10 over 10. Ang akong sunod nga pangutana, kung lamang mo, kung lamang ang prosecuting team nga doon na pala may duha ka testigo nga napresentar, unya naapay nabilin nga lima ka testigo. Ang akong pangutana, ngano man nga i-withdraw na ninyo ang upat ka testigo, nga ang upat ka testigo makahatag man tug dugang na pud nga puntos kaniining duha pa lamang ka testigo inyo namang giklaim nga nilamang mo, in short na kumbinsi ninyo ang katawhan og in short na kampante mo nga na kumbinsi ninyo ang mga senator judges nga bisan pa og nadungog nato nga ang atong gis og sa kwan pa gituuhan sa publiko nga mga kaalyado sa ingnunta niining administrasyon nga mga senator like Tulpo Brothers nga mismo nadungog man nato sa ilang baba ang usa ka statement nga murag na diskurahi sila kay man gani matud pa nila ni Senator Tulpo sablay-sablay ang term nga gigamit ni Senator Tulpo. Mga igsoon, mga igala, gusto nako klarohon ha, nga kun ato ning dalon manggod kining tigi karon diya sa Senado may tungod sa impeachment trial ni BP Sara, dinhi lang ni siyas gobyerno nga naa gimugna sa yuta og dili ni siya isulod nato ang klase sa hustisya og pamaagi og kana bang gitawag nga righteous judge sa atong creator. Kay ang righteous judge sa atong creator walay bisag isa kabakak nga mulusot. Ha? Walay bisag isa kabakak nga mulusot. Og walay bisag isa ka main lucky nga mulaang sa istorya nga malipat niya ang testigo nga dili, although malipat niya ang testigo nga malipat niya ang judge sa moabot ta kung i-apply na to ang gitawag righteous judge nga mao ang magbubuhat. Muna yung mga igsoon, mga igala, nga kung moabot ang takna sa kanabang accountability at tubangan sa labaw makagagahom, kinsa tong labing nagsaksi og bakak. Ah, of course, kabalo na ka. Nga sa Ten Commandments, naapil na diya nga ayaw pagsaksi og bakak batok sa imong isig katao. Dunay, kung muabdo ta sa mga abogado, ang ilahang role ana or ang ilahang function is to defend their clients. No? So, unsa may ilang gamiton, dipinsahan nila ang ilang mga kliyente. Anyway, standby ito na tayo lang sa itong due time. Pahindundum, lipat ninoon, tara. Sige, amog lakaw. Balik ta humanini.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpasiksidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik ta mga igsoon, may gala time check. Adunay 8 minutos ang milapas sa alas 8 kamuntagon sa atong pag-ubans programang Barog sa Kamatoran. Okay, balik ta mga igsoon, may gala. Ang duha ka testigo sa prosecution nga mo si NBI agent Mark Kalilong og si Regional Director Attorney Jeremy Luto. Para sa inyo, nakakumbinsi ba ang ilahang mga testimonya pinasikad sa dokumento nga gipresent sa prosecution para pamatudan nga ang Vice Presidente nakakomitar og inciting to sedition and grave threats? Mga igsoon, mga igala, maya da masulum, sir. Para sa ako, wala ko masatisfy sa mga ebidensya sa prosecution team. Kay isa ato, mauto, tung wala magkadimao ang mga pizza sa iyahang mga document. Which is, gikan kay nga Sir Rudjin Pukol. Amoni ang iyang statement, dili po siya satisfied. Og ato nang hatagan o pagtagad, kanang na ang discrepancy sa pizza sa pag-investigate based sa claim sa expert witness og pizza sa pagpasa ngadto sa DOJ as requirement or ingnon ta as kanabang na-comply nila nga dokumento para ma-file ang kaso ngadto sa Department of Justice. Okay, dinitas pizza. Salamat kang Sir Rudjin Pukol. Ato ning tinaon ang pizza. Sa kang Senator Judge Amy Marcos, ang pizza sa affidavit o ang pizza sa sabpina, atong i-apply kang Attorney Jeremy Lotok. Si Attorney Jeremy Lotok, may claim nga siya usa ka expert witness. Mayong kag expert witness, testigo siya. May tungod ni ining Article 4, Betrayal of Public Trust, nga gina-establish sa prosecution nga dunay inciting to sedition and grave threats sa video clip nga gipagawas nga diin mao si Vice Presidente ang nanghulga. Now, ang isa gusto nga ipagawas sa prosecuting team nga aduna gyuy gi-hire, gi-kontrata nga hitman ang Vice Presidente nga mupatay sa tulo ka tawo kun siya mamatay. Okay. Ang giawayan or ang gusto nga pangitaon nga kamatuoran, aduna bagyod. Aduna bagyoy. Gi-hire, gi-kontrata, luyos sa statement ni Vice President kay masig makaingon na karon nga dili ba day ego, sir? Dili ba day enough nga ang Vice Presidente na mismo ang nagsulti? Di ba day to enough evidence nga i-prove sa Vice Presidente o i-prove nga ang Vice Presidente naka-kumitar o gitawag betrayal of public trust nga doon nagyoy gitawag nga inciting to sedition and grave threats? Dili pa ba day ego? Mga igsoon, mga igala, sa una, inanasad ang akong take. Pero, the more di ay nga gakalahom ang imong kahibalo may tungod sa kanini ang balaod or proseso sa balaod, dito sa korte mangod mga igsoon, mga igala, kung atong i-apply ni, kung kinsa tong nag-akusar, siya ang gitawag dunay burden of proof. Ang burden of proof, kanabang pamatunan mo, pinasikad sa testigo dokumento nga ang katong iyang gisulti matuod to. Kay basin katong gisulti ni Vice Presidente, usa lang to ka kanabang pagpagawas resulta sa kapungot kaligot-gut tungod kay naipet. Diba? Kabantay mo ni President Duterte, sige siya ingon sa iyang mga interview kung pila na iyang ipapatay. Apan, kung kinsa tong buot mo file og kaso niya, mo to'y mangita og ebidensya nga katong iyang gisulti, tinuod. Sa unsang pamagi, kinanglan nga mangita kag ebidensya. Dili kay katong unsay ni gawas sa baba sa katong imong giakusaran. Kay katong ni gawas sa baba sa imong giakusaran, dili to dawaton as evidence korte. Kay ang korte mga eksor, mga igala, dokumento. Busa, sa part ni BP Sara, dili dawaton ang sa korte nga katong iyang gipagawas nga hulga kintahay, mao na to'y ebidensya, dito dawaton. Kinanglan pa matun-an nga doon nag-hitman nga nakontrata base sa iyang gisulti. Kay base kang iyang gisulti, bunga lang to sa iyang kaligot-got kay giipit gid siya ayo. Mao na nga din itakaron sa kuan testigo. Ang testigo mga igsuon mga igala, gipresentar sa prosecuting team sa impeachment trial nga expert siya. Kung expert siya, gidahom nato nga mga nagapaminaw nga naa siya'y matumbok nga hitman, naa siya'y masulti, naa siya'y makita o mapresentar nga hitman nga mo claim yun nga katang hitman gikontrata ni BP Sara. Apan sa dihang wa pa ni abot niya nga level, nag-cross-exam pa ang depensa o ang pag-cross-exam sa depensa o ingumanon sa mga senator judges, naghatag o gitawagtag kanabang pagpangutana ngadto sa witness. Dili man mapalig-on ang claim sa testigo nga siya expert witness, nga siya adunay personal knowledge batok sa katong ilang allegation kang Vice President Sara Duterte. Ang personal knowledge, ang expert witness mga igsoon, mga igala, is siya mismo na ikahibalo. Lahi itong ordinary witness or ang ordinary witness mga igsoon, mga igala, katubang nadunggan lang niya ang istorya o niya iyang gipasa. Kana ordinary witness na. Pero ang expert witness, wa siya kadungog, siya mismo ang nakakita. Siya mismo ang dunay kahibalo. Muna gitawag expert witness. So karon gipresentar man sa prosecution team nga ang duha ka NBI agent or ang isa ka NBI agent o NBI director expert witness, i-cross exam sa depensa to find out kung tinuod ba. O ani na karon. Kay aron it's up for the listeners, it's up for the people of the Philippines to judge kung tinuod ba or na kining witness credible ba o depende pod sa senator judges kung mutuo ba sila nga expert witness bagyod si NBI agent. Karon din hita. Unang witness si Mark John Kalilong. Sa dihang gi-cross-exam siya ni Attorney Joaquin Narvasa, adunay nakita nga mga kanabang wala niya na prove as expert witness nga dunay iyahang mapakita base sa iyang pag-investigate. Aduna siya'y mapakita nga si BP Sara adunay gikontrata nga hitman. Wa na niya napamatun eh. Mangani, dunay mga butang dito sa affidavit niya. Kay kumuingog kag affidavit mga igsoon, mga igala, affidavit, ikaw ang nagbuhat niya na. O kanang affidavit, mga igsoon, mga igala, diha pun mukuha og direct exam ang abogado og cross exam ang abogado. Now karon ang unang pangutana sa pag-cross exam kang NBI agent Kalilong, sa inyong pagpaminaw, katubang tanan nga pagpangutana ni Attorney Narvasa, nagkatukma ba ang iyang mga tubag or dunay mga tubag nga irrelevant? Nasayad kita sa tamatod. Kabalo mo ana. Diba? Kamu na minaw niya to. Listening from Mensalagan, Don Carlos Bukinon. Good morning mga Heart FM. Aluna Tiempo Sierot. Okay, thank you. Salamat ka Ma'am Aluna. No? So, shout out sa Don Carlos. Tanang katawahan sa Don Carlos na minaw. Sabi sa itong inahanas lungsod sa Don Carlos, Mayor Pizarro, good morning diya kanimo. Okay. Mauni karon mga igsoon, mga igala. Now karon, sa dihang nahuman na si NBI agent Kalilong, nadungog nato nakita nga adunay mga pagpangutana ni Attorney Joaquin Narvasa nga muingon siya nga I have no personal knowledge. Wala koy kahibalo. Sa diya palang daan, mga igsoon, mga igala, ang gi-question, gi-cross-exam ni Attorney Joaquin Narvaza based raman sa affidavit niya. Una ang pangutana na karon, based raman to sa affidavit, pero nganong dunay pagpangutana dito nga muingon kag I have no personal knowledge. In general, general speaking, mga igsoon, mga igala, o sa kanitibukan, wala napakya si NBI agent sa pag-prove nga adunay iyahang mapakita. As investigator, doon na siya'y mapamatud-an nga adunay gikontrata ang vice-presidente nga hitman nga para mapatay sa tulo katao. So in short, sa my judgment, mutalab lugar ang grave threats, mutalab lugar ang inciting to sedition, nga wakmay na pamatud-an nga ang vice-presidente nag-hire o nagkontrata. Ikaduha. Welcome, Ma'am Alona. Welcome. It's my pleasure. Ikaduha na testigo, si Attorney Jeremy Lotok. Di na yun basta-basta. Usa ka abogado nga ekspertos balaon. Usa ka abogado nga sangkap sa rason. Usa ka tao nga sangkap sa rason. Usa ka tao nga dunay katakos mo tubag sa ordinary examination or sa cross-examination. No question, anak. Abogado gud ka. Abogado si Jeremy, Attorney Jeremy Lotok. Abogado siya. Kung mayingon ka karon og i-cross-exam siya sa parya ng abogado, kaya siya mulusot. Ha? Now, karon mga igsoon, mga igala. Dinhi. Sa time ni Attorney Jeremy Lotok, sa diyang nangutan na sa Senator Amy Marcos, kanusa ba nimo gibuhat? Sige. Kung ikaw tinuod gyud nga nag-investigate, pinasikad sa unsang gadgets ang ginamit or katubang Meta ba ka nagkuha or sa Zoom, katong video ni Vice President Sara Duterte, pangutana, kanusa ba nimo gipasa ang dokumento ngadto sa DILG? Hindi ko masayop mga igsoon, mga igala, ningon siya November 6. Kanusa nimo gibuhat? As investigator, November 11. Mga igsoon, mga igala, dito nasa loso. Ano man? Nagpasa siya sa November 6, kundi ko masayop, atong nasa YouTube. Ngayang gisulti, pero nagbuhat siya November 11. Ang pangutana, unsay imong gipasa dito sa DOJ, nga affidavit, nga nagbuhat ka November 11 pa man, unya November 6 man, ang imong giingon nga nagpasa na ka. So diya, mga igsoon, mga igala, nasa luso. Mga igsoon, mga igala, nasa luso ba si abogado man siya? No, ato nang hatagan o katinaon o niya. Abogado man siya. Ha? Mga igsoon, mga igala, ang pagpangutana ni Senator Judge Amy Marcos o uban ng mga Senator Judge to find out kung tinuod ba gyud nga expert witness si Attorney Jeremy Lotok. Kung tinuod siya nga expert witness, masaligan o matuuhan siya o matawag siya nga credible witness o takos siya nga saligan sa iyang mga testimonya. Maumago na. Gusto nila ma-impeach si BP Sara tungod sa 125 confidential funds. Pero wa sila maguna-una sa gasto kada hearing. Yes. This is, kini nga logic ba, ha? What a stupid logic para sa ako. Kagikan kang Sir Oliver Ferrares. Salamat kay Sir Oliver sa imong magkanunayon nga pag-follow sa ito ang program. Ako tiwason. Mano yung statement ni, comment ni Sir Oliver. Gusto nila ma-impeach si VP Sara tungod sa 125 confidential funds. Pero wa sila maguna-una sa gasto kada hearing para sa impeachment. If I'm not mistaken, 25 million every hearing. Yes, kung atong paminawon ang gisulti ni Senate President Gatchalian o ni Senator Lacson, ni atong time nga wa pa mi duna pay gusot diya sa Senado. Nga wa mi tunga si former Senate President Alan Peter Cayetano uban sa iyahang mga ginsakpan. Nagpadayag og disappointment si Senator Senator Lacson og si Senate President Gatchalian. Matod pa niya nga, kasayang ba sa kwarta sa gobyerno nga magasto sa Senate matag adlaw? Dito hearing nga matag adlaw. Pero ang kwan gamiton tala ning hearing kay kada adlaw ma'am. Matag adlaw nga mugasto ang gobyerno og 25 million. Kung tinuod to mga igsuon mga igala, mao ni ang gikuhaan ni Sir Oliver og referral. Diri siya nagkuha og base. Okay. In siya, pila pa ka hearing una mahuman. So a target is 92 days. Base sa nauyunan. Base sa ilang pagkuan kay article upat man ka artikulo. Article 4 pa lang gani oh, article 4 pa lang. Dua pa lang ka testigo. Mikalas na og lima ka adlaw. Nungdan nga gipang withdraw ang upat. Sa imong una-una sa dugang nga kanang kuan. Sa inyong una-una unsa kay rason nga nung gi-withdraw sa prosecuting team ang upat ka testigo? Kung tinuod nga lamang sila sa upat ka adlaw nga nang labay base sa ilang gi-claim o kung tinuod nga dunay sustansya ang ilang mga testimonya sa testigos nga duha pa lang kabuok ngano man nga gi-withdraw nila ang upat nga dugang naman puntos kung tinuod ang ilang gi-claim. Mao na akong pangutana. So sa imo sa akong mga listeners karon unsa kay naa sa imong una-una nganong gi-withdraw nila ang upat ka testigo nga makadugang man tug puntos sa ila base sa ilang gi-claim nga lamang sila. So tiwason ako ning pagbasa ning kang Sir Oliver, pila pa kahiring mahuman? So, 92 days according sa nasabutan sa ilang pag-target. Na pila ka million kahay magasto as estimated mo kada 2.3 billion. Okay? Kapin magasto o gihuwat pa na lang ninyo sa eleksyon 2028. Total, mailisan man na. Kanang 22 billion man ang nabutang diri kay Sir. Ang sa akong kwinta na 2.3 billion, 92 days, 25 million. Sige lang, masigsayop ko. Kapin, mataba, o kapin man din. So, tagaog yun, 2.3 billion. Matabang paunta nas mga nagkinahanglan o nagkinahanglan. Okay, di ataman. O fishing expedition ra Japan ang ginahimo sa prosecution. Mauni kanunay ginapakita ni lead counsel sa defense, Attorney Sison. Nga na naman unta sa impeachment trial but still fishing expedition pagyapon ang movement sa prosecution base sa lead counsel nga si attorney Sheila Sison. Now karon mga igsoon mga igala diritas kini nga logic kinigid nga logic mga igsoon mga igala ba what a stupid reality o sa stupid movements kung wisgot ta og real kanabang reality. Mga igsoon, mga igala. Sa confidential funds, 125 million ang ilahang kapangitaon o gisinggit sa bagang duot sa katawan nga accountability and transparency. Transparency and accountability or accountability gid ang pinakabugat. Buot pasabot, hatagan yun o gitawag ta nga kanabang ang pag-investigate sa 125 million para yun nga adunay tulubagon ba? Ang accountability means ang tao nga nakahimo sa maong responsable, ang responsable sa paghimo sa ingon, aduna siya'y tulubagon sa katawhan. Ginamit ang 125 million. Now karon, ang logic mga igsoon, mga igala mo ni, nigasto ang gobyerno or ang gobyerno mugasto giyon. Kung i-apply ang 92 days og 2.3 billion aron lamang nga ang usa ka tawo kunuhay mapanagot sa giakusar nila nga 125 million mga igsoon mga igala unsa may uyon ba mo ani nga logic uyon ba mo ani nga reality di na ni logic mahimo na ning reality kung mahuman ani ang reality madamage ang 2.3 billion unya ang gipangita nga accountability 125 million lamang. Sama to sa akong ilustrasyon ba? Dunay usa ka tawo nga nuwad-an og 20 pesos. Tungod lagi kay gabi na kilom-kilom na. Og di gyud siya ang maong tawo di gyud siya maka-move on sa 20 pesos nga nawala, nga pila ra'y mapalit sa 20 pesos, usar na katinapa karon di na mga isura na musigo, noodles na lang. Og tungod kay desperado kay ang mga tao, gusto niya pangitaon ng 20 pesos, apan wa siya'y gamiton nga sugang dagitab nun o suga nga iiwag kay gabi na, unya di man siya gusto nga mo-move on, nga pasagda na lang ang 20 pesos nga mawala, total na apamay nabilin siyang 1,000 ang iyang gibuhat. Aron lang yun makita ang 20 pesos niya, kilom-kilom man gidagkutan ang 1,000. Pagdagkut sa 1,000, to cut the story short, nahingpalgan ang 20 pesos nakita. Hay salamat. Apan wa ma-realize, na-realize sa tao nga ang 1,000 na sunog. Di ano mo makita ah. Unsa ka ba klase ka tunto nga tao kung pananglitan ato nang i-apply kay susama na ani. Murubag ang gobyerno musunog og 2.3 billion para lang pangitaon ang 125 millions. Pila ka 125 millions ang naa sa 2.3 billions? Kwintahan ninyo mga egsoon, mga igala. Pila ka 125 millions ang naa sa 2.3 billions? Good morning, sir. From Purok Otso Maramag, Bukidnon. Yes, gikan kang Rini Cadenas. Oh, shout out niya sa Purok Otso Maramag, Bukidnon. Di unahan. Oh, shout out niya sa imo rin. Salamat sa imong pag-follow. Sumaw ni ang but-pasabot ni Sir Oliver. Inana ba? Sa imong huna-huna. Uyon ka? Nga mugasto ang gobyerno og 2.3 billion? Aron lamang nga kunuhay mapanagot ang tao nga naglustay kunuhay sa 125 millions nga wa para bagyon nga until now awayunon pa kung duna bagay saktong ebidensya nga nagpamatuod nga gilustay gyud ang 125 millions kana ang pangutana. Una ni sumpay ninja nga ni Sir Oliver kanang 2.3 billion matabang pauntana. Yes. Agree. Matabang paunta na mga nagkinahanglan og fishing expedition. Okay, until now, yes, I agree. Until now, fishing expedition pagyapon. Now, dunay hinanali nga desisyon ang prosecution. Ilan na lang i-withdraw ang upat pa nga testigo og ang katapusan na lamang nga testigo nga ilang ipresentar para niining Article 4 Betrayal of Public Trust si NBI Director Matibag. Karon na bud, aduna na po'y masumpay ng mga pangutana. Si NBI Director Melvin Matibag, aduna na po'y lain nga gipronounce sa iyang interview. Matud pa niya nga magpahigayon sila og investigation niadtong 2019 SEA Games. Unang higayon nga ang Pilipinas nag-sponsor sa usa ka kanabang event sa mga atleta nga invited ang laing nasod niadtong 2019 nga dihang si Senator Alan Cayetano maoy Secretary of Department of Foreign Affairs. Karon mga igsoon, mga igala, gipronounce ni Melvin Matibag nga investigahan ang kaning ni ang SEA Games kay Bukikion kay basig dunay anomalya nga makita. O ino na to, walay anomalya pero pwede ma matahi nga anomalya o ipresentar nga anomalya. Aron lang po nga makafile na pong kaso si Buying sa Ombudsman, unya maparya na po si Senator Alan ni Rodanti Marculita. Kung may inana mga igsoon, mga igala, nga maparya na po si Senator Alan Peter Cayetano, pila na sila. Ingon pa Senator Alan, talagang iniisa-isa kami. Ikadua, unang pronouncement ato takang Buying Remulla. So dihang nadihado mga igsoon, mga igala, nadihado ang kalyado ni presidente sa Senate si Buying Remulla, nagsigig pagawas og statement nga hinugna ang kaso plunder ni Senator Escudero og ni Senator Bilyo. No iba? alang sa plunder sa ilahang kalambigitan kunuhay sa flood control. Karon, hinug na mga igsoon, mga igala, hinug na! Sa dihang mibalhin pabitaw ning duha, pak! Pagbali, ang hinog, nahilaw! Nahilaw, mga igsoon, mga igala! Ha? Paminawan niyo, nahilaw! Okay, patampo na. Karon, impeachment trial na. Of course, anduan, nanagod sa majority, nana sa team nga gisuportahan sa administrasyon. O niya, tanaw ni diri karon sa hearing nga wa manggyapon kaayoy kanang wala may favoritism. Neutral manggyapon kaayo anduha? So karon kay neutral man kayo duha. Aduna na po'y gipagawas nga statement si Boying. Nga bisan pa man ang duha, mianib sa majority, apan dili na pasabot nga nawala na ang ilang kaso. Ah! So, unsay inyong interpretasyon, mga igsoon, mga igala, nga sa dihang mianib na ang duha, gikan sa pagkahinog nga kaso according ni Boying Remulla, nahilaw. Apan sa dihang mianib na, alagay, gikan sa pagkahinog, sa wapa mianib, o sa dihang mianib, nahilaw. O sa dihang nahilaw, karon kay murag di manggyapon kakabati nga adunay pagdapig ngadto sa team nila sa prosecution, neutral manggyapon kayo, murag mubalik og kahinog. So unsay atong take ani mga igsoon? Inana, mao na itabo karon. Now balik ta mga igsoon, mga igala, sa grabe gyud ka interesting nga kuan. Grabe gyud ka interesting nga isyo nga itong iskutan. But anyway, murag na nalamian mo ta pagayo. Standby sa ta, alang sa itong juta yung painom doon siguro. Standby sa ka dyan.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa itong sa ka-pirming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 ko karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luwererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
8: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Okay, balik ta mga igsoon. Maya, time check. 40 minutos ang milapas sa Rasutsos Kabuntagon sa itong Panag-Ubans programang Barug sa Kamatoran. Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Aduna na ay 5 kaadlaw nga milabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aduna po ay 2 katestigo na presentar. Para kaninyo, ang 2 katestigo, aduna ay sustansya sa ilang mga testimonya. Ikadua, ang 2 katestigo, aduna gyoy gitawag nga personal knowledge, masaligan magid sila or matuuhan magid sila nga mga testigos. Para sa inyo, unsa inyo ikasuti. Now, kana nga dapit mga igsoon, mga igala, muna ay atong bukikion. Kay, of course, niyatong unang testigo nga si John Mark Kalilong, napakyas ang team, ang prosecuting team, sa ilahang katuyuan nga ipadayag sa ilahang katuyuan mga igsoon, mga igala, nga pamatudan nga ang vice presidente sa iyang video nakakomitar siya og betrayal of public trust. Pinasikad nining gusto nga i-construct nga kaso nga inciting to sedition or gusto nga i-drive nga dunag yung inciting to sedition o grave threats mga igsoon, mga igala. Shoutout from Kibawi, gikan kang John Vincent. Okay. Shoutout diya kanimo John. Salamat sa imong pag-follow. Og good morning diya kaninyong tanan sa lungsod sa Kibawi, labi na sa atong amas lungsod sa Kibawi, Mayor Jim Boy Rabanes. Og kini pagyud mga igsuon mga igala ang angay nato hatagan og pagtagan. Kung tinuod kay mao man gusto gyud nga pamatud-an o gusto ipresentar sa prosecuting team nga masaligan ni among mga testigos. Takos ni sila nga matuuhan o takos ang ayang saligan sa ilang mga testimonya. Nga ang vice presidente takos gyud nga makasuhan o betrayal o public trust tungod kay nakakumit siya o inciting to sedition o grave threats. Karon mga igsoon, mga igala, of course, sa 2 testigos, nga si Attorney Jeremy Luto. Isip usa ka abogado ang profesyon. Ekspertos balaod. Eksperto sa gitawag nga ordinary examination, eksperto sa cross-examination. Sa atong nakita, tataw klaro kayo nga during sa cross-examination o man gani during sa direct examination, at tuta sa unas direct examination, nga gimugna or nga ang nagpahigayon mao ang mga senator judges. Sa kang Senator Amy Marcos, iyang i-question. Tinuod ba nga ikaw nag-investigate? Ani, ang gusto nga i-drive ni Senator Amy is matuod ba gyud nga katong affidavit nga gipasa dito, tinuod ba gyud nga si NBI Director Jeremy Lutok ang nag he execute sa maong affidavit o siya po ang nag-investigate? Sa diyang gipangutana ni Senator Amy, unang pangutana. Kanusa nimo gibuhat ang maong affidavit? Kung di kumasayop ang tubag November 11. Kanusa nimo gipasa sa DOJ para ma-comply ang requirements aron nga ma-build up ang case against sa kang BP Sara, November 6. Dito misunod ang pangutana. Nagpasa ka sa 6, unya 11 pa ka nag-execute o nagbuhat o affidavit. O siya may mong gipasa nga 11 ka pa man nagbuhat. Ang tubag ni Attorney Jeremy Lutok, usa ka typographical error pinasikad sa pizza or regarding sa pizza. Kumbaga ang buhat pasabot ni Jeremy, gusto i-drive ni Jeremy, ni Attorney Jeremy Lutok, as far as my understanding is concerned, is nasayop ang pizza. Ang pagbuhat di ay size o ang pagpasa onsi para magkatukma po. So dito palandaan mga eksyon, mga igala. Now karon pag abot sa sampina, mamamanggap po ni pizza. So, niingon si Senator, Presiding Officer, Senator Chis Escudero, mamamanggap po ang pizza. Dinhi. So nagpasabot ba nga typographical error ang sabina o ang affidavit, typographical error po ang sabina? Sa'yo magpitsa? Dito, ang gituuhan nga Senator Judge nga naas majority like Senator Erwin Tulfo and Senator Rafi Tulfo, bisan sa ilang duwa kababa, nakapadayag sila o usa ka pag-uyon nga doon ay palpak nga presentasyon. Kaya klaro ang tataw o klaro ang gisulti ni Senator Erwin nga sablay ang mga salaysay. Sablay ang mga dokumento rather. Motoy ginaingon ni Senator Erwin Turpo nga nga nung murag inyo maning gidali-dali. Nakaroon ang pangutana mga igsuon mga igala. Isip usa ka abogado Senator, si Jeremy Lutok. Sayop ba siya, wa ka siya katakos nga mutubag sa cross-examination, isip abogado? Wa ka siya katakos nga mutubag sa kanabang direct examination o cross-examination nga matawag nga consistent ang iyang statement o ang iyang dokumento? Ang tubag, dili. Actually, takos gud siya mutubag. Abogado gud siya. Pero para nako ang tanging problema nga nung nagkabunga-bunga or dili na ay discrepancy or na ay inconsistencies sa iyahang mga tubag, dili tungod kay in kanabang hina siya ang abogado, dili kumutuo ana. Para nako may laki ni nga abogado si Senator si Attorney Jeremy Lutok. Pero tungod lagi para nako kay igo lamang siya mo testimonya pero dili siya ang nag-execute og affidavit ditong dapita, wa magkadimao kay lisod kayo kana bang sa Maraguna nga nagpasa kag thesis sa dihanggi interview ka sa panel magkabunga-bunga kag defense imong thesis, it's because you are not the one making your thesis. Lahi gitong ikaw mismo ang naghimo sa thesis. Now, si inani nga paagi, muni ang galikayan sa prosecuting team o muni gusto ipakita sa depensa nga tinuod ba gyud kaha na ikaw ang nag-investigate o tinuod ba nga expert witness ka? Kaya kung expert witness ka, ang imong affidavit o ang imong mga tubag, relevant. Muna'y but pasabot, ana. Nga naman nga di magkadimao. Unya mulusot, it's a typographical error. Mga iksoon, mga igala, para nako ah, dili tungod kay hina ng abogado si Attorney Jeremy Lotok. Mahimo ba din ng regional director sa BARM kung hina na? NBI pa. Ang NBI, mga iksoon, mga igala, usa na siya ka o sa kwan ba, give look up pag-ayo nga ahensya buhatan sa gobyerno kung hisgutan ta ang investigasyon. NBI, National Bureau Investigator. Di na basta-basta. Pero nga naman nga luyo sa iyang pagkaabogado, nga naman nga makita na to dawi sa iyang mga tubag, nga di siya diritso makatubag, kinahanglan pa niyang tanawon ang apidabit. Pero nga nung kinahanglan mo pa man at ang sunod nga pangutana, isip, kung tinood ka nga expert witness, tinood ka nga you're the one investigating, na kay personal knowledge, nga nung kinanglan pa man nga imong susihon pag-ayo ang imong affidavit, nga you're the one making it. Mauna siya ang but pasabot. Kumbaga, usa na kapagpamatuod nga kung ikaw tinuod bagyod nga expert witness. Kay kung expert witness ka, bisan nagdi, nagani ka mo tanaw og affidavit?

nga unta gusto nila pamatud-an nga doon nagyoy na kontrata nga hitman si BP Sara sa second testimony or si second witnesses, wala gihapon mapamatud-an sa testigo nga doon nagyoy na kontrata ang vice presidente nga hitman para mo assassinate ni adtong tulo ka tao. Og para nako mga igsoon mga igala, to answer my own question kaganina nga ngano kang gi-withdraw sa prosecution ang upat pa ka mga witnesses kung uman galing tinuod nga lamang na sila sa upat ka adlaw nga o lima ka adlaw nga nilabay base sa ilang claim, kung uman galing tinuod nga nilamang sila batok sa depensa nga duha pa lamang ka testigo sang napresentar, ngano man nga i-withdraw ang upat nga makadugang naman punto sa ilang puntos base po sa ilang claim? Amo na pangutana. Nganong lamang man sila? Aw nganong nga lamang? Nganong ilamang i-withdraw? O katong isa ka mga testigos nga ilang i-presentar mga igsoon, mga igala, moto si Attorney Sulayka Lopez, katubang gikulong, katubang chief of staff ni VP Sara nga gi contempt sa Quadcom, mamihilak kay both good nga paangkonon sa Quadcom nga doon na gyoy binuang or anomalya nga gihimo ang vice presidente. Pero tungod lagi kay dili man gyud madala si Attorney Sulayka Lopez sa gusto sa Quadcom, nila ni Benny Abanti, nila ni Dan Fernandez, nila ni Joel Chua, nila ni Padua, ilang gikontempt. Og dito mga igsoon, mga igala, di man susama din hi sa impeachment trial nga doon na equal footage. Pwede ka mangutana, pwede ka murason. Dito Quadcom kaniya to mga igsoon, mga igala, di man pwede. So, na-contempt yun si Attorney Sulayka Lopez. Now, karon mga igsoon, mga igala, may deklarar ang lead counsel sa prosecution nga dili na nila ipapadayon ang ubang mga testigo. Ang akong take mga igsoon, mga igala mo ni, ang ilang pag-claim nga lamang sila nila Jerby Lustro ang tinuod, dili. Og dunay nakatambag nila para nako nga ayaw na nimo pag-dwill anang Article 4 kay dihado mo diha. Ayaw mo pag-dwill sa Article 4 of impeachment nga inyo pa nang pamatud-an nga dunay betrayal of public trust pinaagi nga nakakommit gyud ka si Vice President Sara Duterte inciting to sedition of great threats tungod kay base sa dagan sa maong hearing sa impeachment dihado mo. Kumbaga reverse psychology lang ning gabangbuhaton or propaganda lang ning gabuhaton nila ni Jerby Lustro or mind conditioning. Gusto nila i-prove, in my own analysis, gusto nila i-prove sa katawhan, nga ay mong kadismaya, kailamang ka ita. But the services, nga dihado sila, kay kung atong i-replika sa survey ni BP Sara, nga anong mas nisalig or mas nitaas ang trust rating ni BP Sara. Kung man galing tinuod nga nilamang mo sa upat kaadlaw sa hearing sa impeachment, nga nung mas nidako maninoon ang trust rating ni BP Sara? Diya na po makita ang irrelevant. Ha? Irrelevant sa inyo ang i-claim, o niya nga nung mandiri, kay kung tinuod nga nilamang mo sa upat ka adlaw sa impeachment o napindown si BP Sara, unta mo kunhod ang iyahang rating. Nga nung wa man mikunhon. Okay. So, mao na mga igsoon, mga igala. So, respetuhon na to ang claim both party, ang depensa mo claim po nga para nila satisfied sila. Ang prosecuting team mo ingon po sila nga satisfied sila. And then, so be it. Ato silang respetuhon. Pero, depende na

kung hain yun ang mas convincing. Munang sa katapusan, sa di pa ko mag-end up sa kuang programa, kumbinsido ba mo? Sa duha katistigo nga gipresentar sa prosecuting team? O katubang duha katistigo, takos bang tuuhan o saligan sa ilang mga testimonya? Katubang duha katistigo, credible ba? O katubang ilang mga testimonya, aduna ba sustansya? Nga magtumbok nga ang ilahang akusasyon or aligasyon batok ang BP Sara, matuod ba gayon? Depende na nato o depende na po sa mga atong mga senator judges. Pero to be fair sa atong mga senator judges, ang ilapod nga mga statement, ilang isit aside ang ilang political affiliation, ilang isit aside ang ilang political biases, when it comes sa ilang judgment, unya, sa kang BP Sara, kay para nila, mubasi sila sa evidence. Now, depende na unya. Premature pa kayo, although, doon naman gitay, to be honest lang, naman yung mga gitawag na to nga mga biases. Bisan asa na nga, naman gitay gitawag mga personal biases. Pero ang good thing lamang, din sa Senate, kay although makaingon ta nga doon na sila deep in their hearts, doon na sila stand, doon na sila kumbaga naka-prepare na daan ang ilang heart, pero naapay part dito silang kasing-kasing nga diin, kanabang ila pa sigurong i-welcome ang gitawag nga delikadisa. Ilang i-welcome ang gitawag nga the truth will prevail. O sa inana nga main, posible nga dili sila tanan. Nga i-apply nila unya sa kanabang katapusang adlaw sa judgment nga mao ang pag-acquit or pag-convict sa Vice Presidente. Posible nga karon pa lang daan o sawa pa ang impeachment. Naduwog na to kung pipila ka mga senators nga tataw, klaro kayo nga makaingunta nga kini, klaro kayo nga ilang i-convict si BP Sara no matter what. Mabugat man ang ebidensya or wala, ilaging i-convict. Wa patakasyor mga igsoon, mga igala, o premature pasad kayo nga musulti karon kay base nun niya, o tungod na lamang gets konsensya, pagtanaw nila nining upat ka artikulo nga muragwa, agyod, lisod, una-una nila nga lisod mabunggayo, tungod na lang yun kay natay political affiliation or iyon sa paniha, pagdapig, tili na lang po nato, ipatigbabaw ang konsensya, so acquit ako na lang ta. Abstain! Di na lang tamo pabor nga i-acquit, dili po tamo convict, natas to nga, abstain. Magdepende na naon niya mga igsoon, mga igala. Pero sa pagkakaroon, naana po ilaing dagan, nga may possibility na po, nga aduna po ilaing senador nga mapailan o kaso, na kung mapailan o kaso ng mga igsoon, mga igala, magpagawas na po ang warrant of arrest ang sandigang bayan, nga bisan while ongoing ang kaso, pero ma-detain na po ang usa ka tao. Na kung ma-detain ang usa ka tao, basing di na po makapartisipar sa impeachment, na unsa kay mahimong linugdangan dayon sa atong impeachment, nga mukabat para mani og 92 days, base sa maong kalkulasyon. Anyway mga igsoon, mga igalawa, na kita igong oras. Salamat na lamang sa atong mga listeners. Kang Ma'am Jocelyn Sabillena Putian, kang Kaikot Vlog, Akapuli Medina, kang Hermie Rosales, Roldan Ragas Kumayan, kang Lidor Sinika, kang Rujin Pukul, kang Alona Tiempo, kang Oliver Ferrares o kang Rini Cadenas. Dagang salamat, gikan na laman sa kinatibuk ang puwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner Jipoy Batinsila, ang inyong ubos nga alagad sa kainan si Paglaom Bensions programang Barug sa Kamatoran magayon. Ang gugma sa pagbarug sa Kamatoran may bililong banding ang mulungtad hangtod sa kangkura. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos mga panalangin o mga uban ka nato sa tanang palahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:37 ng oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka once again, welcome po sa ating programang The 90s Heart. Sama-sama na naman tayo, ha. Hanggang alas 12 ito. Grabe, patuloy sa ating sound trip. Ang ating music marathon on a beautiful Saturday morning. At isi 8 po ngayon ng July 2026. Happy, happy birthday once again sa mga may birthday ngayon. Si Mayet Muagas. Oy, happy 40th birthday. Ito na. Kabistuhan na yung edad natin, ha. At saka happy happy birthday din kang Miles. Ayawan ko ngayon ba yung birthday ni Miles o sa December pa. Pero ayon sa mga kasama niya sa bahay, December pa daw yung birthday ni Miles. Sa birth certificate. Happy happy birthday to you, boy. Nagsimba na sa taon ganihang buntag. And hope to see you next month. Alright. Happy happy listening din sa ating mga guwapong mga iputada drivers ng Bloomingdale, Ipunan. Always naka-Heart FM yan. O, mga guwapo yan, ha? Okay, Joseph Ranara, mahayong buntag sa'yo mo, Joseph. At syempre naman, wala nga naman na makalimutan natin ating mga Zumba mommies dyan sa may Bloomingdale. Ate Carla, good morning! Mga guwapa, biyan nga itong mga Zumba mommies natin, ha? At saka yung Iron Ball Gym, diyan din sa may Patag. Lagi guwapa dito, Sep. Lagi. Sagan dia sa may sa may Patag. Happy happy listening din sa inyo, ha. 9:39 ang oras natin. 100% Pure Love by Crystal Waters. Up next, I'll be playing that right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 9:49 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone. Simula pa kaninang alas 7 ha. Maraming maraming salamat yung mga sweethearts natin. Eto, i-party pa rin sa atin ha, on a beautiful Saturday morning. Pero yung pagsasama natin hanggang alas 12 lamang po. At saka ngayong alas 12, susundan niya ni George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Diba? Sarap-sarap talaga mag-music marathon dito sa Heart FM. Oy, happy-happy birthday nga pala kay Jose. Oy, happy-happy birthday. Jose. Joseph nga, di ba? Joseph Solis. Happy-happy birthday to you. At magandang umaga once again sa Arellano, Manzano, Balazabas family, Tabdasan family. Diyan po sa may Maramag, Bukidnon. Palagi po ako nakikinig ng Heart FM. Driver po ng Motorella. Happy-happy listening po sa inyo ha. Buktram ko. Mayong-mayong buntag sa inyo sa lahat ng ating Pabama Rural Transit na biyahe ngayon dyan sa Bukidnon ha. Uy, may sira daw daan ha. Parang problema na naman to yung papunta ng Davao, di ba? Tingnan natin kung saan ba yung mga alternate route natin ha, papuntang Davao. Kailan kaya ako makakapunta ng Davao? Dr. Hart, baka naman. Good morning din sa ating mga sweethearts ha, dyan sa may Ipunan, sa may Regency, dyan sa may Kisanlo, and of course, ang Villamar Subdivision. Diya, nagpuyo ang pinakagwapo na kong amigo ha. Good morning kay Brother Fern, and also sa kanyang may bahay na si Mami Faith. Hello, maayong pagpaminaw sa inyo. Ay, kay Nilda Padel, busy ka ron. Busy day ng laba. Happy listening po sa inyo ha. Anyway, oras natin 9:51, 98 degrees. Oh, isa sa mga paborito kong boy band ha. I'll be playing the music entitled The Hardest Thing. Right after the short break, tumutok palagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababat, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1021 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Anyway, eto nga po yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha. Mag-recap tayo, ha. Congratulations kay Moises Maglangit ng Barangay Magasandi. And also, hi kay, congratulations, ha. Hindi, hi. Shout out na rin. Marichula Sconia ng Barangay Bulua, Zone 2. Joanne Taganas, oy! Galing po dyan sa may Barangay Kauswagan. Winner ka po ng bigas at grocery items natin, ha. Isa pa, meron pa si Arnold Mangrubang ng Barangay Bulua. Ang daming winners natin dyan. At congratulations din kay Tetax Lopez, ang ating driver ng A2ZAM Taxi. At saka kay Rosalie Damit ng Barangay Balulang Manggahan. O, ito yung kasamahan ni Tita Teach, di ba? At saka kay Lucelle Tagandi ng Barangay Bayaba, Zone 6. At saka kay Steve Ontolan ng Barangay Carmen, Makanhan. Isa pa ha. Eto, congratulations din kay Jay Padillo, ang ating taxi driver winner ng Logistics Taxi. Kay Alan Adlao ng Barangay Makabalan, dyan po sa Maybara. Si Gina Tagaylo ng Barangay Carmen. At saka kay Buena Pimentel ng Barangay Kugman. Huwag niyo nang paabuti ng 14 days yung bago niyo makuha ang inyong papremyo, ha? Kasi ma-forfeit na ito. Alright? So don't forget to bring with you your ID. Pandalang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Batiin natin ng happy, happy listening si Van G, kay Angel Yang Yang Yan Yan Tangara. And it's coming from Kuya Anding. At shoutout din sa Pailagaw family at saka sa Sampiano family. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo, ha. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Shoutout sa inyo. Maayong adlong Sabado sa inyo din, ha. Padayon lang, maminaw din sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw. Pagtatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbawas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:18 ang oras natin, sweethearts. Grabe, napakabilis ng oras kasi final hour na po sa ating programang The 90s Heart. But don't worry guys, kasi andito na po si George para sa programa niyang hindi pa, alas 12 pa ha. Ready lang siya dito, nag-makeup, nag-ayos ng buhok, at saka, di ba, pagdalaga talaga, ganun. Oh. O kasi may mag-attend siya ng party mamaya. Sino kayong party? Yung, siya yung puntahan niyang party. Saan ba yung party na yan, George? Asa may hotel. Ha? Ipapasok ka sa hotel? Oy, happy birthday once again ha sa ating mga birthday celebrants karon. And of course, ang atong ulitao si Dodong Miles, Mayor Miles. Happy birthday to you, boy. Magpa-binutan na ka ha. Minus-minusin na imuhang sapot-sapot diya ha. Oh, love kay kanamo din hi. And I'll see you next week. Next week. All right. Next week na ha. Next week na takita kay busy si Kuya Harvey karon. Ay, may pabati dito ha sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Morning shout out sa tanang mga kusinero sa San Jose Seminary. Ay to Leia Bana, kay Alec de los Santos, and also kay Ethan Apolinar. Araw-araw nakikinig sa atin. Nako, lamig yung magtambay basta nasa kusina, di ba? Ito yung mga dapat kinakaibigan natin, yung mga kusinera. Talagang hindi ka maguguto. Shoutout sa inyo din na, ha? Ano ba yung ulam natin? Baka pwede kaming mag-attack dyan. Greetings coming from Rosa Macha. Mami Rosa, happy listening po sa inyo din, ha? At saka, hi na din po sa ating BBQ family. At shoutout din, happy 19th anniversary sa Wide Scope Company dyan sa may Corrales. Oh, sige silang paminaw sa Heart FM. Unya! Oh, ang atong mga catering din. Oy, happy anniversary ha. Hi din po sa mga kauban nila. Si Mamiing Javi and also kang Ayan. That's coming from Wari Bars. Papunta silang CDO ngayon. Oh, shout out po sa inyo ha. At saka kung pwede kayo makadrop by dito, dala kayong food ha. Yan ang bubukas yung pinto natin pag may dalang food. O, maayong pagpaminaw sa inyo ha. Yung ating mga biyahidor din. Papuntang Claveria. Ako, sarap dyan. Sarap dyan magmotor-motor. Tsaka diba, magtambay-tambay. Tapos, wala, dala ng pagkain. But anyway, I'll still be playing all your favorite music from the 90s. Meron kayong mga pabati dyan. 0917-1579-927. At saka dito sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:21. Magbabalik pa ako right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. That was the Hoodie and the Blowfish. Only we wanna be with you. Song goes out sa ating mga auntie karon ha. Busy-busy, nagluto. Yung iba naman is busy-busy, naglaba. But in fairness, naka-washing machine. Di tulad noong panahon, doon pa naglaba sa ilog. So, happy listening sa inyo mga auntie ha. And of course, yung ating mga uncle din. Yung iba naman na mga uncle na to karon is ano bang ginagawa nila ngayon, di ba? Nagkilaw, nagsugba. Tsaka wala lang, check sa bank account kung pila na atong kita. Sana all ha. Boss, latad yung 500 bin. Ay, maayong hapon, ay maayong pagpaniud ko na day ha sa ating mga drivers natin, especially sa ating mga HPGC. Jay Tagalog, eto, meron siyang pabati kanina. Saan ba to ha? Ito talagang iPhone 17 ko. Pabati daw. Good morning. Happy birthday kay Sarah Dux. Sino ba tong Sarah na to ha? happy birthday daw. At saka, Mommy Marilyn. Pabati daw ng happy birthday to Smart Mayor Miles. Oh, grabe. Pinakabutan daw. Happy birthday din kay Joseph Solis ng Widescope Company. Oh, happy anniversary din sa inyo, ha? Happy 19th anniversary. Anyway, oras natin, 35 minutes after 11 o'clock. I'll be back with the music from Britney Spears. Of course, dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 11:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay, kumusta? And magkuyog na sabda sud sa usa ka oras, daghang tagmakatunan sa tong tulumanon sud sa usa ka tak na alamang. And siyempre labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batud.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alam nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na gyud ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day ka makabuhay. Kumusta? Init ba di asa mong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing, unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gihapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wa na nay imo. Ang tanang butang apil na mga negatibo, blessing gihapon na. O sayang negatibo, nag-disguise lang na as negatibo. Pero og mapagsubang sa adlaw, ay, blessing pala. Tapos ang sarap namnamin, yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga sabi nila. Diba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayin ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, sa manang oras na simong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon na nga tong iampo kanunay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batut, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usap kita sol sa oras, uban sa atong toyo o tumuang good health karon, ug mapuhon o hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, kamakabuhay dagatag mga hisgutanan karon sama na sa atong naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya. Murag paminsar ni mo parehara. Pero dili, mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moments, sa matag programa na ito ang imong mabati. Dili mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, nagkagkag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag-usa ka sender nga din nilang misalig sa atong programa ng bonggang-bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na usap kita sa pagpadayon, sa pagbasa o pagdrama, sa sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Today, maong ikatulong nga yugto kon chapter 3 sa iyahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

pribato dahil hindi pa umuwi noon si Hector, una kong ipinaalam ang trabahong interesado akong tanggapin ay ang biyanan kong lalaki. Inasahan ko pong sasawayin ako. Pero katulad ng aking kaibigan na si Mamo, suportado din ako ng ama ni Hector na si Papa Fredo.

0: Makamao ka man ka, Josima. Makahimo ka man ka.
1: O, Papredo. Makamao ko. Makahimo ko. Kaniadto, ako man ang nagatiman sa akong mga apuhan diyang na-stroke sila. Ako ang sanaligan kaniadto sa pamilya pag-abot sa hilot o masahi.
0: Kon mao, padayon. Kon ako lang di gig kumusupa, maka-income ka man sab ni Ana ba?
1: Wa pa sabi noon kumangutana, kon pila ang sweldo pa.
0: Sultihan ka lang bahin ni Ana kon magkaatubang na kamo sa mamahimo mong agaon.
1: Paadoon bito ko karong adlawa pa, ubanan ko ni mamo.
0: Unahala, sige, pangariglar na, pangandam na. Kay dili maayong mauwahi ka sa oras nga gitakda. Aplikante ka, angay nga una mo abot ang oras sa inyo panagkita, tuwa ka ng daan.
1: Maubitaw pa. Salamat pa ha.
0: Nahibaw ko sa imong tumong, Josima. Ang makatabang, ang maka-income, kinsa mang kumubabag.
1: Salamat pag-usab pa. Daghan kayong salamat.

0: Ni anak kita. Ikulbaan man ko mamo. Dili ka istrikto ka ng tiguang biudo?
1: Buutan, uy. Sapian niya buutan.
0: Ah, may katabang na nga nagpaingon din sa gate. Pangandam na, ablihan na niya ang gate at makasood ta.
2: Oo.
3: Ikaw si Joshima.
0: Ako, Sir Dalton.
3: Personal therapist ang gikinahanglan ko. Wala ko mag-hire og professional. Gusto ko kanang makamaong buhilot o mumasahe. Dili kinahanglang therapist gyud. Gawas pa mahal kaayo sila. Pero ayaw kabalaka. Dili man sab ko tihik ba? Basta makauyon ko sa imong serbisyo, makalaom kang di ka magmahay sa pagpangalagad nako, Josima.
0: Makalaom ka, Sir Dalton. Tarungan ko ang akong trabaho.
3: Stay in ka din he kon weekdays. Magapauli ka lang sa inyo kon weekends. Okay nimo?
0: Ha?

Lady Batod, medyo mahirap po ang schedule dahil kinailangang naroon ako sa pamamahay ni na Sir Dalton at sa Sabado at Linggo lamang ako makauuwi sa amin. Gayon pa man, hindi na ako nagdalawang isip pa dahil maganda naman ang offer na sweldo, tinanggap ko na. Ang inaalala ko lamang noon, Lady Batod, ay ang magiging reaksyon ni Hector. Kaya po naman nung makauwi siya, ipinaalam ko na kaagad sa kanya ang tungkol sa trabaho.

0: sigurado ka makahimo ka sa trabaho ngayon mong gidawat, Josima.
1: Makahimo ko, Hector.
0: Unya, ilay sweldo ni mo hatag buwan?
1: Dako-dako, sab.
0: Pila gani?
1: 18,000 pesos.
0: Okay na na.
1: Dili ka supak, Hector?
0: Dili. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Oh. Unsay kondisyon?
0: Ipahuwa mo na nako ang unang duha ka buwan nimong sweldo. May gamitan ko.
1: Ha?
0: Magsugod ka pa lang sa mong trabaho. Okay na na. Hangyo atong tikuwang. Pagkasya advance, duha ka buwan.
1: Unsa? Dili mo na i-deduct sa akong sweldo ang gi-cash advance kong duha ka buwan, Sir Dalton?
2: Shining bonus ko na lang kadto nimo, Josima. Ang una mong sweldo, imo na. Hangtod sa katapos ang sweldo nimo kung mupahawa ka, imo. Dili ko i-deduct ang 36,000 pesos.
1: Sir Dalton, salamat, sir.
2: Basta tarunga lang ang imong trabaho, ha ba?
1: Oh, Sir Dalton, makalaom ka, sir.
2: O gadtong imong bana, dili siya magpalabi sa pag-abusar nimo. Mao nga ayaw na lang siya sultihin nga regalo ko na nimo gadtong duha ka buwan nga sweldo kay tingalig mo abusar.
1: Sir Dalton.
2: Sige na, Josima. Sugdi na ang pagmasahe sa ako mga pitiis o mga bukton. Lakip na ang tibuok kong lawas.
1: Oo. Oh, Sir Dalton. Oh.
3: Mag-aagnaw nga nang inaanang abana, no? Inaanang tao, no? My God, ikaw nakatunong po na nga tong sender o gining buutan po nga agaon. Bisag bago pa lang nagsugod, ay Diyos ko, daga nag-demand ng bongga, di ba? Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Josima ang ataw na bati. Unya o man sa pipila ka mga painumdom, sa mas naandan mo pa dayon ta sa pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang storya. Kanang-kanan, di nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan tagumpay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sama na sa gisulti ni Ate Anne. Di ba ka makabuhay, hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, daghan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula, giusa sa atong kapsula, napaka na ko kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, C, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement na kay ingredients nga giusa anak mo nang di gagyod, magmahay, kamakabuhay sa imong pagtumar ni anak everyday. Usa sa mga ingredients nga naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang vitamin C. Nga nang importante man ka makabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod o sana sa labing importante nga vitamins nga dili maproduce sa ato ang lawas. Ug kanang vitamin C, daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C o sa ka water soluble. Unya ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apil na diha mga nailhan nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, may ina. Unya ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C ka makabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, nya 90 mg naman para sa mga kalalakian. Unya ang vitamin C nako makapabaubos, makapatibhang. Oo, makapababa sa peligro nga ikaw makabato ng chronic disease. Kun ang importante kay sa imong lawas nga naakay vitamin C ka makabuhay. Ang vitamin C usa ka powerful nga antioxidant nga makapalig-on, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kapitang natural defenses ato ang lawas mismo para batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus o mga bacteria. Gamit kaayo ang vitamin C ka makabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Usbo na sad nako ang immune system mao na nga atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure na kay high blood tas imong BP, ma-manage sa vitamin C ang imong BP ka makabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gyud na sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo. nga ikaw makabaton og heart disease, apil o sab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nya nga no ato man itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usa man lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Ug kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Imuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
10: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa sakado di kakain mo kape. Ang uban gani di or mas daghan pang ako na ilhan og naibawan. Kaduha nga to sa katulo magkape sa sakaadlaw, Diyos ko. Pwede na ginunta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausan yung mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan lang mahitabo nga nindot ana sa mong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atuang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayos sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan-unsa nga mga balatian. Kung na kay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron inanay nga mawagtang ug mawaya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kun-unsa man ang mga balatian nga imong gimulo everyday. Kay nga no, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang mangosteen pulp. Oo. Ang mangosteen, daghan kaig benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha adunay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangosteen ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga xanthones kaya nga makakita nato sa mangosteen mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga annual studies. So, sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitawang pagka-hassle o dili pagka-komportable o kanang depression mismo o ang mga epekto ana, doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimusab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen, bongga ka na sa fiber. Og makapaubos sa calories, or rather, ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho po na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang, sa atong weight. Ang fiber, magod mo tabang na kamakabuhay sa pagpahinay. Sa imong ganas pagkaon, oo, dili bitaw ka na morgana, kapermigwa, morago, na'y ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sa gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tudsangtod no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxins sa imong lawas. Gawas ana ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen, matuabang pud na aron makontrol nato ang atong pagkaon. Ug kana mga calories mismo nga naa sa atong pagkaon nga atong gina-take. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong uo ka makabuhay. Duri mga pipila ka mga zantown sa mangosteen nga pwede kay mo pakalma sa labad sa imong uo. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao or sa mga tao mismo ka makabuhay nga dunay migraine, ang paghatag og mangosteen extract mo resulta kana or mi resulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha ka makabuhay. Di ba bonggang-bongga? Unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Kung sa pabangamatang sa kape ang imong imnon, ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Batu.
3: And now, kamakabuhay, ang sumpay ni Ana ang ikatulo katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Josima. Abdik now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Kay di batod mabait naman si Sir Dalton. Kinailangan lamang talaga niyang masahiin dahil kaka-recover lamang niya mula sa pagkaka-stroke. Tinanggap ko ang trabaho kahit 5 araw akong wala sa bahay namin ni Hector upang makatulong ako sa kanya. At may pagkain lagi sa hapag. Kaya lamang Lady Batod, inaabuso naman ni Hector ang sweldo ko. Laging nang hihingi. Ang masaklap ginagastos lamang niya sa mga walang kabuluhang bagay. As in, kanunay maghubog si Hector kauban ang iyang mga higala, Josima. Musugal pa. Og sigurado sab ko nga sustento niya sa iyang mga babae padayon sab.
1: Mamo.
0: Ayon na gani iintrigo pa niya ang imong sweldo. Ayon na pagtunol niya bisan piso.
1: Nahibaw kang iposible ka ng buhaton, Mamo. Nahibaw siyang may income na ko. Natural mangayo siya.
0: Pero giwaldas lang sa hinampak, Josima.
1: Sagdi na lang. Dili man tanan kong sweldo gihatag ko niya ba?
0: So okay ra gid nimo?
1: Ang importante, huwa ko niya biyai, Mamo.
0: Unsa?
1: Ang importante, nagpabilin siya sa among kaminyoon. Bisan pa man ko nalambigit siya sa lain-laing babae.
0: Oh my God, Josima! Tinuod ka? Ikaw pa ba kini? Dili ka katuhoan!
2: Karon ka lang nakapauli. Ikapoy ka sa imong trabaho?
1: Ikapoy ko sa biyahe, Hector.
2: Abi mo ang tinuod, Josima. Wa gyud ko makauyon nga nanarbaho ka isip manghihilot atong tigua nga gikan na stroke.
1: Ha? Miuyon ka na, Hector?
2: Oo lagi. Pero wa gyud ko makauyon. Lapugos lang ko. Unsa naman lang tuod ang ikasulti sa mga tao ini? Nga ikay nagbuhin ako? Unya may tipon kapag yung puyo sa imong agaon Lunes hangtod Biyernes. Dili ka magka-develop pa imong duha adto. Sige krabag, hikap sa iyang lawas kay masahiun mo man.
1: Hector,
2: unda nga tingalin ang trabaho, Josima.
1: Oh,
2: or kung gusto kang mupadayon sa imong trabaho, pangayo og umintor sa imong sweldo. Gamay ra kay nang 18,000 pesos oy. Ingna nga himuong 25,000 pesos.
1: Hector,
2: og pangayo adayon ang imong mid-year bonus.
1: Ha?
2: Kana, kung gusto kang magpadayon ka na imong trabaho.

Batod, kinakapalan ko na lamang noon ang aking mukha at nakipag-usap ako kay Sir Dalton. Pero ang totoo, nagpaalam na lamang ako para huminto na sa aking trabaho, pero ayaw niyang pumayag. Manatili lamang ako, nag-offer siya na dadagdagan ang aking sweldo. Naging 25,000 pesos nga. Dagdag pa ang isang sakong bigas bawat buwan. Nakakahiya namang magdimad pa ako ng mid-year bonus, iwala pa akong isang buwan noon. Sinabi ko kay Hector ang lahat, umukay naman siya. Pero alam ko, Lady Batod, marami pa siyang pagkakataon para abusuhin ang kabaitan ng aking amo. At yan ang ikinababahala ko noon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habi ka makabuhay mo na bati ang kinatibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Josima, pero wa pa mi ended to, sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya human sa pipila lamang ka mga painumdom sa atong pagbalik atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Bato. Tambagi ko Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, akwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kahit ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan, bilis siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Pero sa ano?
5: May buhay sa makabuhay!
1: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayong gimulo. Pila na ka adlaw, pila na ka simana, buwan, or miabot na siguro nagpila ka tuig. Ayog pasagdi, mientras makaya pa. Dangup na, sandig na, og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement, ika magmahay. Musalig ka lang, everyday gitsab na. Pwede mo na pwedeng overnight, og mamaayo na dayong ka. And syempre kadungan anang, pag tumani mo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang disiplina usab si mong kaugalingon ka ng mga angeng likayan, ng mga pagkaon, mga ilimno, nun nga makapa-trigger, makapa-tukar sa imuang balatian, likayan na sa. Kay di man kinala nga magdako ang atong ubang nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay ra na yung mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, wagi mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabang budisiplina sa mga kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapal sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba. Aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnunsab ang kanagila, ga nga, panit. Sa kahoy, sa neem, para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog, di sa imong tiyan. Uni, anapay mga nagkadaiya ng mga parte sa neem tree sa makabuhay nga pwede kayong akuhaan na tuog dagang mga matang sa chemical, ingon man sustansya, nga pwede kayong makahatagsab na tuog nindot ng mga benepisyo sa atong health. Kanang liso, kakuhaan nato na og oil, nga kung tawag nato nag neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana, kakuhaan sab nato mismo og oil. And tannin, ganern. Ang mga liso, dunay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte ana nga tanom o kakahoy kamakabuhay ginagamit na isip tambal. Unsa ba sa paggamit? Ang kinatibuk-an ana nga tanom sa neem kagamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon mahimo nga imong dugdukon, naitapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga kondisyones. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy, kasagaran na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para ato ang kapahimuslan sa pagpanambal, ang neem. Dagan kay ikahatag nga kaayuhan sa tumpang lawas o ang neem.

Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nabati ang kinatibukang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Pero pa mi-ended to. Karon tong isgot ang lulakbitan ang tanan, no? But before that, ang pambansang reminder ang pagpahiyom din at kalimtan ng bongga and God bless us. Hamubo lang akong isulti Josima. Kumusta ka ug salamat. Life is what we make it. Kung sa atong kinabuhi karon atong sitwasyon ato nang gipili, ato nang gipuy-an. Nakay mo ingon nga, depende man sa pagpaningkamot Lady Bato, oo, tinuod, pero naay mga pagkakataon, naay mga kaygayunan nga atong ginatolerate ang mga panghitabo. Kay okay na lang.

0: sige na lang para magpabili na lang para walay gubot in ana no. So nakatuon na ako sa chapter 3 sa kasaysayan ni mo Josima and kamakabuhay kanabitaong kung sa imong gipili mao gyud na. Kung unsa imong sitwasyon imo na. Makalingkawas lang ta ana ako imong pilion ang pagpaningkamot para mo biya ana. No? Kung nagstay ka, nagmagulanon ka, gitoksikan ka pero naagihapon ka diha, choice na nimo. Life is what we make it. Kita ang nagbuot sa ato ang mga kapalaran, sa ato ang mga destiny. Dili ang laing tao, dili ang sibisan kinsa, dili ang bisan unsa. Kita, kita ang responsable ana. Napugos man tauwa, gipili nato na. Ganon. Pero ang labaw sa tanan, mag-ampu ta para mausab ang tanan. Dungan pod sa atong pagpaningkamot. Anyway, kamakaboy, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kinatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon o kinilang yapon niyo higala sa Kuya Arn. Makiguban ka ninyo sabay na sa paghatag o laing pagtigan sa laing tampo nga isaling o gisugilon din ka nato sa Osaka. Sinder na to nga si Lino nga taga Hingoog ni Samis Oriental. Lino, salamat to sa mga kaagi nga yung mga gishare sa to ang usan na kinin nakasuporta sa atong programa. Na din kinin yung higalas Kuya Arn nakapadaya na sa paghatag o kinabuhi sa naglalaing mga kaagi tampo sa tao. Kumusta, kumusta? Tanan, matong mga listeners sa naglalaing lugar, manginawad ko na sa mayong pagkabutang. Nasa may kondisyon sa lawas. Sa dili pa itong panahin, no? Kumusta usab? Ang atong mga users nato sa atong mga product. Manghinaot ko sa kanyang tuhantod karon, nagpabilin paghihapon mo nga nagsalig o naggamit sa atong mga produkto, labi na gid sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kaya makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantod makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga dali tatakbuyan o sakit, magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, nanapoyt may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta nga mulubog na ta sa atong higdaanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasagdin ninyong ingana ng mga problema. Og labi na usab kini atong coffee corn gold with malunggay and santong gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae o sulod sa atong lawas pinagis pagbawa sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatago sa adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantod magkasamad-samad, hantod hinungdan nga madaot gyud siya malata tungod na sa hugaw mahigala. Bisan pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala kay paingon gyud na sama, himo siyang hugaw nga dapat gyud nato ipagawas. Wala kang mulaktaw tagkausa, duha ka adlaw delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema, mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tag simba ko mahigala, pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. O na, ang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, makatabang niya na mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Kaya kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pitungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniini hinluan na ng sulod sa imong lawas, nga mao unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas pinagi sa pagbawas sa matag adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pud kaini sa mga adunay high blood din ha og mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag-inom mo kafe kung naa kay high blood o diabetes. Kaya basin gusto kang mga stateside nga mga kafe, basin dili haom sa imo kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, kaya magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas ka dugo sa mga tagalaing nasod, nga mo ilang ipangapi, nga mo po imong kapihon, basin og di ka mo angayanag, dili na hinon ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang ginang ipasabot sa inyo ha mga higala kay naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit Kuya Arn, lain man ni coffee corn o dili na coffee corn ato ha, coffee corn. na magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong Coffee Corn Purple, abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mahigala makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Pag napag-i-chay dugang sa agol nga guyabano. Kining guyabano, mga igala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na sa siya'y sagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya'y sagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Kung napagit siya'y sagol dugang nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya'y sagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili ma-doubt imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya ay sagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Huwag dugang pa na po gudya ay sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napagit siya sagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Ang Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, diha, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part. Testing irago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Mao'y hinungdan nga manakit atong kalawasan, Hinungdan nga mabalda pud atong trabaho pagkaugma kay di man taganahan mo trabaho kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sab ni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa ka bulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol, mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas, mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki, baka bisan mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa og balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, pwede atong Orion. Sigurado pananggalo ng mga kaspa og mga balakubak. Okay, mahigala, manginaot ko nga nasabtan ninyo, kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalo ra ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mahigala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini, mahigala, nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kay nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani, mahigala, kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya, di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Ato sa sugdan sa paghahatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Lino, nga taga Hingoog, Misamis Oriental.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
2: Doctor Law!
0: Mga higala, kinahanglan pa ba nato ipugos ang atong kaugalingon sa pagsulod sa kinabuhi nga dili naman ta malipay. Mao kini kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Lino taga Hingoog City. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang awit nga haom sa maong kaagi.

0: si Boboy Manol. Boy, saman.
1: Ay, may ganaan ka diri, bay. Nagunsa ka?
0: Nag-shot-shot ko gamay.
1: Ah, nag-inom-inom ra kag imuhawa ka, katawag sa kuha? Para na kay Katbang? Mura mag naay problema lagi, bay.
0: Medyo na, ah.
1: Yang ano, amang kamalang pizza ko, ah. Barkada ba yata? Kinsa magtinambang ay kita ra ba yung doha?
0: Himalo ko, pero di ko gustong madamay ka.
1: Ah, grabe sam na. Unsa may problema, kwarta? Kaya naman, nga po ko'y gamay kwarta din eh. Pero,
0: okay rin, 200, 300. Makatunol nga po ko sa iyo, mga bailino. Wala, dili kwarta may. Naman nga po yan ko, ah.
1: Oh, pasyata tabi. Oh, dali, ingkot. Tamba, unsa ni problema ni mo? Halang nga po ni mong ginom, unsa man ni...
0: Maor nga po, good, likor.
1: Unsa ni problema ni mo lagi?
0: Ay, si Maylin.
1: Imong uyab?
0: Oo.
1: Mga simana na naglikay-likay sa kuwada. Basi, nakasala ka?
0: Sala? Wala ko'y sala, saya. Bisang ka-istorya ng mga babae, bisang kinsa din nga mo silingan, wala ko'y gikasulting ng babae nga kung makita niya dapat siya masuko, magsilos.
1: Ginampingan ako si Maylin, bay, pero natingala na lang ko. Unsa man di problema niya eh?
0: Ambat. Unsa'y problema niya?
1: Kaysa unang higayon. Pirmero pa namang panaguyab. Halos karagabi ay mag-uban. Mangaon mi sa gawas. Malipayon mi. Dinagani ka na ako matagag pagtagad. Bitaw, kay gi una ni mo si Maylin. Kita nga barkada kayo. Kababata pa yun, handod ka ron. Pero nisabot ko ba'y kay... Lain man ang uyab, lain mang barkada. Di, normal. Nga mura, maikaduhan na ang barkada kaysa uyab. Pero, sama na.
0: Ako pa ning susihon, ganun ni nga na siya, naglakaylikan na sa koa. Tawagan ako siya, mingon busy.
1: Ah, susihag mayo, para masulbad na. Wa may lay, makakuha na na. Ikaw ra. Ikaw ra'y musulbad niya na ako. Kung kwarta, makachipin niya po ko sa imo sa inom. Sige na, shot na.
0: Oh, kadi na may.
1: Si Maylin. Ah, si Maylin?
0: Oo, oh, nanawag.
1: Tumagaw na ko may. Maylin, salamat ka, nakatawag ka.
2: Asa ka?
1: Hindi ako sa balay. O sa problema, pwede mo magsultita. Kaya mo namang naglikay-likay ka sa oa. O sa may sala na ako.
2: Wala kay sala. Ako ang naisala.
1: Ikaw ang naisala?
2: Oo. Dugay na nga doon ako'y gitago sa imo.
1: Gitago nga unsa?
2: May siguro sa cellphone lang takasultihan. Kay basin kong sa personal, basin mapasakitan mo ako.
1: Dili ko ka na mahimo sa imo, ha? Kinsa man ko magpasakit sa imo, ha? Labi na sa akong kamot. Dili ka na pwede bisa bagun sa iyo sala ni mo. Sultihin lang ko. Sa man magig personal ka?
2: Dili lang. May lang sigurado nga dili ko na mo matapatan.
1: Bisan pag sa personal ta, dili ta ka napatan, wala ko'y katungod. Labi na kay mahal ta ka. Tempa, unsa'y problema? Tingala ko sa imo ba? Mga simana nang likay-likay ka sa ko, tawagan ta ka, muingon ka, busy ka. O niya, kalit na lang imong i-op imong cellphone.
2: Paminaw maayo.
1: O sige, sulti ko, maminaw ko.
2: Sultihan ta ka si Pinod, abin mo. Mone akong dugay na gitago sa imo, ha? Lino. Sa tinood lang, adun ako eh. Kalivin.
1: Oh. Kalivin?
2: Oo. Oh. Kaso lang nag-abroad siya. Dili malika yan. Mabot siya kung una-una, basin og. Iya kong ibinuangan dito sa laing naso, nagkuhan siya mga babae. Kasi man man siya. Mana nga, para mawala na sa kung una-una, ang mga pagduda, yan mo kalit na lang sa mabot sa kung nauna nga maglagot ko. Mga na nga, gisugot na ka samtang nanguyab ka sa ko, ah.
1: Nga doon ka magsulti na sa sinugdanan? Ha?
2: Wala lang. Unang naglikay-likay ko sa imo kay mauli ay na siya. Next week mauli na siya.
1: Unyaan ako!
2: Kalimta na nato atong ginabuhat.
1: Isa, Maylin! Sa kalimtan, nga na lang sa kaseng kalimtan nimo?
2: Huno na lang ang damgo katong tanen.
1: Damgo sa imong mata? Dili pwede! Dili pwede! Nainlam na ko sa imo, Maylin! Ikaw lang tuon sa ako ang mahigugma ko sa imo, ha? Gimaayo ko nimo pagtagad. Bisan unsa na lang imong gihimo. Karoon nakakatun ako sa pagmahal niya kanimo, ingana na lang ka sa yon.
2: Kalimti na ako, pwede ba? Na ako'y kalimtin. Muabot na siya. Sige na, babay na. Kalimtin ako, ha?
1: Maylin! Maylin! Maylin!
0: Wala ba'y? Giop na!
1: Uy! Unsa man tong kalimtin ingon ni mo ba'y? Boy, mo rin naglikay-likay si Maylin sa kuha kay maabuti rin yung kalibin.
0: Ah! Nari kay Karibal ba'y?
1: Karun pa ko kay Balo. Maayaw mong panag-uban sa sinugdanan. Gipaasar rin ko niya. Dili pwede, mahalan ako si Maylin ba'y?
0: O saman, gusto ka mo usapaw?
1: Live-in pa sila ba'y? Pwede pa na ako siya mabunlot.
0: Ay, pasag din na no'y, nakatilaw na bitaw ka na.
1: Si Maylin ba'y akong gusto?
0: Kanya kong sama na may kalipin. Mabot na mag-aha.
1: Dili pwede. Kinalan kami gina mag-uban.
0: Ay, na, madahot ka niya na ba'y?
1: Bahala na ba'y. Basta kay mahal na ako si Maylin. Ingon pa niya, kalimtan na lang daw na ako tanan ang nahitabon sa among panag-uban. Dili pwede.
0: Unya, unsa man ni mo na.
1: Abduon ako sa iyong ipuyan. Abduon ako ba'y?
0: Ay sus, lungagan na to ng inom na to.
1: Kinanan uba. Abduon ako siya.

0: dia anakku. Oh, Silado. Mutar ko din. Katapat ng bali. Ayo, bos, mayong buntag, bos.
1: May buntag, ano saman?
0: Bos, kuan, asa si Maylin? Murag
1: Davao man kuno to siya.
0: Kay mabot daw ang iyang katipon. Katipon nga?
1: Naman ni katipon si Maylin. Nagtrabaho sa barko.
0: Mapauli na, mauto iyang gitagbo.
1: Kay siguro patagboon sa lalaki.
0: Walay tao din, ha?
1: Wala.
0: Kagahapon sa hapon, milakaw si Maylin.
2: Unsan?
0: Kaya nga, unsan ni kaniya? Wala, boss. Kailan lang, boss. Sige, boss. Salamat, boss, ha?
1: Sige, sige.
0: Sao man ako ni? Dili pwede, Maylin. Kita gyud ang mag-uban. Dili na tiaw kung gibati ka ni mo. Dili na kumidya, Maylin. Paningkamutan akong mabunlot na kasab lalaki ngayon mong ikalibin. Pahala na. Puslan man ngayon mo kung itudloan nga mahigugma ko pag-ayo na kanima. Pahala na. Magkinaunsan. Pahala na.

Tapos sinakauli na Rochero na. Tawagan ako siya. Dili lang ko pwede mo atun sa ilang ipuyang basing naang lalaki o basing dili mayo mahitabo na mo. Tawagan ako siya.

0: tawakin ka o pa na kung baanan ako?
1: Dili pa naman na baanan. Unsa naman ka? Ikaw pinagtundos ako nga ma-inlove kong maayo ka nimo, niya karunin nga naon ko nimo, pasakitan ko nimo.
0: Kaya nang tanakakalimtin ako. Kaya mas love na ako ni.
1: Love nimo kaya nasa barko nagtrabaho. Dapat wala ko na mugi paasa.
0: Wala na yung mungkong matiri ka na ako.
1: Dili pwede.
0: Ayaw na kong samok ka, maluoy ka.
1: Mailing. Sa wala pa kita. Ikaw kanuna yung maghagad sa ako ang manuroy tabisan asa nga kita lang duha. Halos tanan imo gasto. Bisan na ako ikagasto pero dili ko nung pakuoton. Ug kwarta kay ikaw lang. Pasabot imo kung itudloan nga mabati kung kumbadya ka nimo. Tanan kaayo nga imong ipakita ka na ako. Ako kining natagamtaman. Ug dili lang nga nakasayang nga kalimtan ko kana.
0: Kaya nang tanakakalimti na kanto. Kagahit man imong ulo.
1: Sultihin ko, wala ba kayo gugbandiri ka na ako?
0: Wala na. Kaya na akong kalimtin.
1: Mailin, dili pwede. Ibalo ko nga mahal pa ko nimo. Kalimtan na lang nimo ang nahitabo sa ato. Bisag asa kita mayabot. Naaray mahitabo sa ato.
0: Kalimtin na kanto ba? Ay na sige, hiskot na ito. Kaya nagpalod lang akong bana. Muanin na ito karon.
1: So manana ka sa inyo ha?
0: Wala. Di pa miss Davao. Sige na, bye-bye na. I-off na ako.
1: Mailin! Mailin!

Di ko makatulog ani. Dili na lang ko hagaron si Bobby mag-inusara ko. Magita ko kalingawan ani. Paso ko ni Paygon, di ko may mutang ani. Panggan ko ni Mylene sa cellphone kung manawag ko. Maala na magita ko inom ani.

0: Miss, ito lagi, inom ba?
1: Ah, nagkarek na inom, sir.
0: Lady lang.
1: Murag na ako kag problema, sir.
0: Ah, sige na, inasig pangutana. Ang importante, nag-order ko, nagbayad ko, ha? Piyas yung order, God. Oh, narang bayad. Buhalang yapon ka butilya.
1: Ah, sige, sir. Masig kong ganaan ka, pulutan, sir.
0: Tagay ko, saan sa diha ang pulutan?
1: Ah, kanilang, sir.

0: di arah sana. Dalam pelutan. Pasensya na daw kayo, ha?
1: Pwede lingkod, ya. Lingkod. Para na ako kay Surya.
0: Oh, ikaw, huwi mo kung libre nung ginom.
1: Sabay mo, ha?
0: Ay, ikaw, para nagyapon sa mong ginom. Mora may among kasagaran dire.
1: Eh, pag-order ito, doon, ha? Dua ka butilyay mo, ha?
0: Ah, salamat, sir, ha?
1: Yeah. Bailin nga nung imo magugingan, eh. Gimahal ta nakag bayop dili pwede nga ani na lang kasayon. Pagkita ra gyapon kita. Samukon ta gyud ka Maylin. Samukon ta ka. Hantun nga masukon ang lalaki nimo. Ug biyaan ka. Ug dire ka paingon sa kuha. Mao ni akong buhaton. Pwede ko magpakita dito sa inyong pinuyanan bisan na ang lalaki. Para magkabulag mo. Pagkabulag ninyo. Diri ka sa kuwasan ko. Kisigurado biyaan ka sa lalaki.
2: Boy!
0: Oh!
2: Ubali ko, boy. Asa man ta? Mato ka kamailin.
0: Mukhang to ka kamailin. Bagusan pa ka dito ba sina ang lalaki ngayang kalipin?
2: Maunituyo na ako. Samuko na ako siya.
0: O saan ka klaseng asamok?
2: Ipakita na ko sa iyang kalibin karon nga na ang ilalaki iyang uyab.
1: Ah, ayaw na ba'y? Delikado na ba'y?
2: Basi nato'y pusil tong iyang uyab na. Napusil tong apilani. Ay, kahadlok, palayo ra ka ako rin buduol. Nalima kita sa kukunsakon ko sa lalaki.
0: Ay, kakursunanan ko ni mo. Unsa may plano din mo?
2: Parang magkabulag sila. Kung magkabulag sila, mula ko ang lalaki. Di paingon si Maylin din sa ko, ha?
1: Ah, oh, sige. Umananta ka, pero layo na ko, ha? Basi na yan, bubunot ng kalibin ni Maylin na. Patay, ma-appeal ko. Ikaw ang nalipay, pero appeal ko sa kasuko sa lalaki. Bahala na. Palayo na ka. Ako rin bahala sa akong kaugalingon.
2: Ah, dinner ko, ha? Oh, tanong pa ba, eh. May lalaki, oh. Bigawas.
0: Murgo man si Maylin lagi.
2: Wow, kay balaw. Dira ka, dulo na ko. Istoryahon ako ng lalaki. Samukon ako si Maylin. Para biyaan sa iyong uyab.
3: Boss, mayong buntag. Na si Maylin? Kaya nga nung, saan dito yun mo?
4: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay, ma'am. Nakagagunit ang haplas niya.
8: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
7: Oo.
8: Kay, mugi niya akong ginagamit.
7: Saan sa man?
8: Sa una, nagbuntis ko sa primero na kong anak. Naka-experience ko. Grabe yung panood.
7: Mm-hmm.
8: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-use nagiguan ng Orion Herbal Oil kay...
7: Mao imong gihaplas pagbuntis ka.
8: O natagang ko nga katong nagbuntis ko nga ingon sila panuhot daw to ako sakit kay dugay gyud ko sang bata. Nya dugo bitaw na nga ginako. Motong na leksyon ko migamit na gyud aning Orion Herbal Oil kay naman po nagrekomenda gyud nako nga maayo kuno ang Orion Herbal Oil sa mga buntis.
7: So gihaplas nimo sa nagbuntis ka.
8: Opo.
7: O na epektibo ma'am.
8: Grabe gyud epektibo. Dili ra gyud migawas ang bata nya wa ko kayo feel nga kana bitawng
7: sakit.
8: Sakit bitawng tiyan.
7: Sa pagpanganak.
8: O sa pagpanganak.
7: So gikan sa pagbuntis nimo hangtod nanganak ka.
8: Oo.
7: Orion Herbal Oil may gagamit?
8: Opo, moji lang gagamit.
7: So, ano sa may kasulte sa Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
8: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay daligid mo, mga anak. Mogi na ako na experience.
7: Walay panuhot?
8: Wala gi panuhot. Kaya ang makasakit di ay satiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata, tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tisidan probin para sa ko.
7: Orion Herbal Oil.
8: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
4: Okay, may kalamang itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
9: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung danunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
4: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pangpagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
2: Boss, mayong buntag. Na si Mylene? Kaya nga nung, saan dito yun nimo? Sultihan ta ka, boss. Di ba, naka sa barko? Oo. Oh. Kaya nga nung, saan eh? Okay ba, boss, nga nari si Bana? Samtang tuwa ka sa barko, kanunay may mag-uban sa imong asawa? Unsa? Oh, tinood na, boss. Kay basin lagi daw ko, nagbabae po ka dito sa laing lugar. Samtang nga nagtrabaho ka sa barko,
3: Nya mo na ay nahitabo, boss. Ako ay kalingawan niya. Gipaasa ko niya. Nya na sadyang mauli ay naka. Gipahibalo ko niya nga. Naday siya ay bana. O niya. Huwag ko niya sulti eh, sa sinugdanan. Ninag-asa ko. Bibati kong gugma sa babae nga imong asawa, boss. Tarantano ka. Ako'y salabos kayo ako kay Balo. Nagpatuo siya. Nag-inusarar siya. O nag-isakitan ko nga iya kong ipaasahan. May bati nagugugma sa imong asawa. At tapos karun, nahibalaan ako nga naaday sa bana nga nasa barko. Pero na, boss. Tinuon na ing na nga diri ko. Ing na si Lino. Lino akong pangalan timani na, boss. Ipaasar ako nga na imong asawa. Kaingon akong wala siya bana. Tarantano. Diyan na ka, boss! Asa ka? Nagpahibalulong ko sa'yo mo, ha? Kapila na may nahitabo na, nag-uban-uban may sa'yo mong asawa samtang tuwa ka sa barko. Mo ba? Oo. Oh. Sige, diyan na ka! Bahala na mo sa inyong kinabuhi niya. Tanaw na to, Maylin. Dili ka mabalik din sa kuwag biyaan na ka na imong bana. Sakit kayo mong gibuhat sa kuwag mo kung pakalimtun sa atong relasyon. Karon, tanaw na kung di ka mabalik sa kuwag.

Pastilan ba imo tong nabuhat ba eh? Bahala na ni Balos lang ko. Ngano ba ni magkagubot sila? Ay, ay! Kulatahon niya to si Mylene. Pakonsensya ka to kung siya mong ibuhat ba eh? Bahala na siya. Kung unsa kasakit iyang matagamtaman ang kasakit niya, dapatan sa siyang bana. Kaya nga na po kasakit iyang ibuhat din ka na ako. Tanaw na to, dili ba siya manawag sa kuha? Ay, ay, di mo ba yun? Maluoy po kang Mylene ba eh? Wa siya maluoy sa kuya kung gipasa, nagpatuo siya nga, wa siya bana. Sakit sa kuha, boy! Kay mi bati akong tinudanay nga gugmang ato sa iya, ha? Niya ko nun ingana lang kasayang pakalimtan niya. Mausap niya ako ibalo sa iya. Kung gimahal ni mo si Mylene ba, di rin mga naon ba? Kulatahon to sa lalaki ba? Wata mapatay pa hinoon to ba? Bahala na. Kabalos lang ko.

0: Oh, inom. Ay, ay. Sinang tani inom. Pahala na. Kung nagmayo ba yun si Mahitabo ni Maylin ba? Nagtukong ka itong lalaki ba? Dilito mo dapat. Hinoon mo sagpa siguro ito kaisa. Huwag dayon. Biyaan si Maylin. Ang Mahitabo. Natural kay kami naman daan ni Maylin. Dirigit siya paingon sa kuha. Mahitabo ka na ba? Nga bubalik si Maylin si mo ha? Oh, kanina ba? Hello?
1: Advice ka?
0: Oh?
1: Inundihan sa nakakalimpin ako. Nakalamang pagkakalik at nakauban ko ni mga pila kay

0: Ha? Merasa maya ba imong gibuhat para sa ako, ha? Alido?
1: Ay, kabalakan niya ako.
0: Imo nang gibuhat?
1: Ako nang gibuhat para mubalik ka diri kanako. Gipatagamdam sa mlako ang kasakit nga akong gibati sa imong gibuhat diri sa ako, ha?
0: Mao ba? Huwag nagtuo ba ka, bisan niya akong gibiyaan? Mubalik ko sa imo, ha? Nagtuo ka?
1: Kita na daan. Labi relasyon, pwede na ka mubalik diri sa ako, ha?
0: Ingatan lang ka sa iyo na imo, sulti diri sa ako, ha? Padayon na lino, kalimtan ta. Puslan man ngayon mo kong ibuhatan ang sama ni Ine. Nagtuo ka nga ubalik ko sa imo at tungkol kay gibiyaan ko sa lalaki nga akong ikatipon. Bahala na kasi mong kinaboy. Nga nung rin mangita kong lain, kalipay na ako. Kaysa mabali ko sa imong tutuwa ka.
1: Oh. Mayling, nagpaabot ko sa imo, ha?
0: Bahala na kasi mong kinaboy, Lina. Pangita o babae, ngayon kasi nabot din mo. Kay mulakaw na ko din sa atong lugar.
1: Mayling, may istorya ta.
0: Ayaw na. Kay mulakaw na ko karon din na ta magkita. Nagtuo ka siguro ka mo sa liri mong gihimo. Mahipali ko sa imo, ha? Monig, ingon W-R-O-N-G. Wrong ka, Lino. Wrong ka. Tarantado ka.
1: Mayling! Mayling! Oo niya, unsa man ba? Unsa man, mabalik siya sa imo, ha? Mulakaw na daw siya. Di na daw mahitabo ngayon pabalik pa siya din sa ako, ha? Tanawa lagi imong gibuhat. Ato na to sa iya, boy. Masinuwa pa to kalakaw sa ilang balay. Ato na to. Ah, sige, tara!

0: Ay, sirado na din ha. Bago lang milakaw si Mylin, mga uras lang siguro. Wala tao din nang? Wala na. Nagkabulag man to sa sayang bana-bana niya. Tempa, basit ikaw ang lalaki itong ni Mylin. Ha? Oh, wala nang, higala lang minang. Ah, mo to, milakaw to yung bana. Amot, asa na to paingon? Si Mylin po, milakaw na po, dala sa yung bag. Agibiyaan na nang giabangan. Oh. Atay bay, daan ko pa. Dito mo sa lirto mong style. Pangitaon niya po na ko si Mylin bay. Pangitaon, asa paingon? Malukop ni mo ning kalibutan sa pagpangita. Kung tinood kang nagmahal sa usang katao, makita na gyapon nimo pinagi sa mong pagpangita. Oh, pangita ang entiro Pilipinas, bay. Ang gasto lang daan, bay. Sos. May pamangita na nagaglaing babae. Dili pwede, bay. Dili pwede. Pasag na lang ito nimo. Makatusik-tusik pa siguro ang kakamayli. Oh, sos. Saman ka, oy.
1: Nagtuko nga. Basta mabalik na siya din sa ako ang biyaan siya sa lalaki.
0: Ay, masuko man to. Ah, tanawa, sa resulta. Tara, let's go na. Balik ta sa agi.
1: Magkita rin yapon ni Bay.
0: Aw, hindi mga buta. Yan ka nang sige kang inom. Kaya nasakitan ka, awa na.
1: Pangitaon ako siya, Bay. Pangitaon ako.

0: Sir, may balik ka din, sir.
1: Oo. Samay. May nga nila ko, tanawan na lang ko nimo.
0: Oh, kanil lang, sir. Magkuha akong order nimo. Saan ay resulta, sir? Nagkasito lang mo sa imong uyab.
1: Sira, mainom ka.
0: Ah, kumpayin mo nimo.
1: Oh, pagkuha dito.

0: Sir, hubog na ka.
1: Baulin ako.
0: Dire siya ta sir, istorya-istorya lang. Minus man ang customer na moron. Basta yung aning adlaw.
1: Ay na. Gusto na ako ang babae nga. Di pangita na ako.
0: Listen naman ang pangitaon sir. Ang tao nga wala dire. Labi na nag-likay sa imo ha.
1: Mala na, pangitaon ako siya.
0: Kaganina, wala na mo ba natin pagpangita nga kondisyon pa imong kaugalingon karon nga hubog-hubog na ka, mangita ra gyapon ka. Madisgrasya ba yan ka, sir? Basin na kay gi-driban.
1: Makilabot, basta na eh. Talingaw lang kung nga nagsulti sa imo samta nag-inom ta. Pangitaon ako siya.
0: Gibiyaan na day ka?
1: Oo, pangitaon lang na ako. Basin, naras siya dinis palibot.

0: asan na si Mylin? Pila na kahat. Tawag na ko, out kabirits na siya. Asan na siya karan? Pero dili ko mahunong. Tawagan niya po na ko siya. Niring na. Nagring. Balayog tubag ka.
1: Hello. Ito yun eh, Mar.
0: Mylin, asa ka? Mylin, dilita ka pasagdan.
1: Kung sa ito yun eh, Mar.
0: Pila na kahigayon nga nagtawag ko sa mo, dili ka makontak. Out ka, bridge ka.
1: Giyop na ako akong cellphone. Dili ko gusto nga naman ay mag-restore po.
0: Wala man manawag ang kalibin eh, Mar.
1: Ikaw ang hinungdan. Ikaw man ako ang lalaking ako. Ikaw man. Mahal ako si Nelson. Tungkol lang sa akong nauna nga ba si nagbinuang siyang babae samtang nagbiyahe siya sa barko. Ako lang lang king.
0: Di paasa ko ni Ma. Ikaw lang tudlo sa ako nga mahigugma kung maayo niya ka ni Ma.
1: Pero kasultihan talaga kalimtin ako to. Nakauban ko nimo sa pila kahigayon sa usa ka lawak na kita lang. Nangaroon mo reklamo pagyugat.
0: Mo na hinungdan nga ni bati kugugma ka nimo kay gihatag nimo ka na ako ang tanan. Bati ang kalipay na ako. Urang dili ko gusto nga makalamang lang ko kanunay. Mahalon ta ka. Pero ako magtungay nga na din nga nanay kay Kalivin. Pero pasag di na siya. Asa ka kaya naunda ka? Dili ko gusto nga mag-goal ka. Gihimo na ko ang tanan para mawala imong problema. Kay mato pa nimo na kay problema. Pero ingon pa nimo sukad nga nagkauba na kita. Nawala ng problema nimo. Ipadayo na to. Total walang sa ko ah. Giwala na ko tong nahibal na ako nga naday kay Kalivin. Sige na Mylin. Ana unta ka? Asa ka? Sige na. Dita ka pasagdan.
1: Di ako karon sa Claveria.
0: Claveria?
1: Ako sa akong amiga.
0: Sige, asa ka sa Claveria. Naunta ka.
1: Paabot na mag-chatra ko.
0: Salamat kayo. Magpaabot ko karoon. Naunta ka. Naunta ka.

0: Salamat. Ikaw ba yung hinungdan?
1: Kalimti na siya.
0: Total, wala lang sa kuha. Bisa nahibala na ako nga naday kay Kalimpin nga wala ni mo gisulti ka ni Anto. Sa una pang higayon nga kita na, kanto may dapat ako kalimtan. Pero kiningingunin mo kalimtan ako katungod kay naaday kay Kalimpin. Di na ako na makaya. I love you. Ganun nagniwang ka?
1: Wala ko'y tulog. Walay gana ikaon. Sige lang ko inom. Tungkol sa kasakit ka akong natagamtaman nga nawala ka sa kumpananaw. Pero karon nga nakita ka na nako, malipayan na kay ko. Ayaw ka balaka. Panggawin ang mahalon ko ikaw. Paningkamutan ako nga malimtanto ni mong lalaki nga si Nelson.
0: Ayaw na siya gunaw na. Anian ako.
1: Kalipay na ako nga kauban na ka,
0: Mylene.
1: Karon kalipay na sab na ako nga nakita ta ka.
0: Sige, mag-uban kita. Tinood ka. Sige, Mylene, mag-uban kita. Kalimti na ka to si Nelson.

0: Nagkaw na ka?
1: Ah, wala pa. Nagpaabot ka sa imo, ha?
0: Ah, nanagdala kong sudaan. Ibalo ko. Ganahan ka niyong atay ng adobo.
1: Hala, kalaminin
0: eh. Ah, diyan pa, oh. Sa kadali, kapalit yung soft drinks. Diyan ka. Oh, andam na lang nagplato na, diha. Kaya para pagbalik na ko, mga una na hinta, nakalimot ko pagkapit sa tindahan o soft drinks.
1: Ah, sige lang.
0: Ah, sige. Magpalit sa ko, ha. Para pagpangaw na ito, nanadaan soft drinks.

0: Sa iba baga gunaw na sa lalaki nga si Nelson.
1: Dili malikayan. Taod-taod kami nga nag-uban, bisan wala magbunga among panag-uban.
0: Kalimti na siya. Anihan ako. Punanaon na lang ni mga ako ang lalaki nga tinud-anay nga nagmahal ka na iba.
1: Husky Lena.
0: Love you.
2: Tulog na ta.
0: Oh, kung lang din sa akong abag, sa akong buktan. Nakasunta ka,
2: ha? Ay, salamat.
0: Sa katapusan, sa sige na upang kita sa imo, ha? Nakita, tarang ikaw nakauban talaga karan.

0: Grabe sab ni mo, bay. Salig ka nagbalik na mo ni Maylin. Kalimtan na ligidahin ko ni mo. Gani-tigani.
1: Kaka, wala ka na ko kalimti. Ako lang sa gipaburan magmahay si Maylin. Ipalabaya ka, nagpauli ko sa iyang gibati nga kasuko din sa koa. Pirmintin ako sa ginatiman.
0: Ay, ay. Murag ng luspad na ka ba? Ay, tinuntun nga lumang luspad man. At joke raw eh. Ay, lawa, bisig ka glumlum dito kang Maylin.
1: Lisod po.
0: Nga, grabe akong pagpangita sa iya eh. Tanawang daungan niyo ba yun? Nang sihag na on. Klaro na, mulapos na akong pananaw.
1: Tinunto. Sige na, magsiating ta. Kay karuntong taon, mga 1 hour lang ta mag-uban. Kaya mabalik na po ko sa akong mahal.
0: Ah, mahal. Ina, kay nagluto kong pulutan. Mayo, kay nag-chat ka nga mo, anhi ka.
1: Ano nang hingay ko sa iya nga, antun sa kanako. Gusto na ko pa uban on, di lang daw siya uban. Kaya na daw siya trabaho on.
0: Ya, kumusta niyong panag-uban, bay?
1: Malipayo na. Ako, ano ko yung problema? Karo, wala kayo kainom-inom mo lang ni anhi ko kay para mag-inom ta.
0: Ah, kana mo'y barkada nga di po kalimta ng barkada. Puro sila ka lumlum dito kang Maylin.
1: Sige na, palitin kayo mo nun. Iyo pa, uliro po dahil ko magpaabot to si Maylin.
0: Ah, sige.

0: Alin?
1: Mga igugsuri, ano yung tontoran ko? Sana kahinaya kay Manmini. Buboy. Okay, Rocky. Di man tamang Mikel. Panggaon pa ganyan ito itong mahal. Mahal na ko ni. Grabe ang kwanta na ko sa pagpangita niya. Tapos karunan na niya. Ato hinun, awayon tuon kinakainom ta. Mahalo na ito ni Mayo. Kung masuko siya nga nakainom ko, di kalma lang ko. Inga na maging magmahal ta. Mylin! Mylin! Huwag mo ni malak ni. Mabri mo din eh. Sumaning bayana kumpiyansa man nga. Basi, wata ka balo na yung mga daotang tao niya musulod din nga. Huwag makalak ng sulod. Mylin! Mylin! Asa ka? Mylin! Huwag man din sa kwarto. Tempa. Oh. Asa siya? Bukawas ko. Uy, naisulat sa lamisa. Ginatugan ang plato nga mabuak. Tanawin ako. Papili ka na. Basahon ako. Lino, pasaylo ako. Diligid na ako makakaya nga mabati o gugma kanimo. Pasaylo ako nga mulakaw ko. Huwag ayaw na akong pangitaan. Oh. Oh. Asa ka siya? Mylin! Mylin!

Wala nang nurse terminal. Inuubo. Oh, Susie. Waylin. Nagtuo ko, Maylin, nga mahal ako ni mo. Nagtuo ko nga, kita na.

Di na makontak yung account niya o yung number. Maylin, magpaabot ko. Paabotan ko ikaw samtang napakasakong kasing-kasing. Dili pa na ako magkaya nga mangita kong babae nga kung ikaw ulip ka niba. Mahal ta ka. Maylin, huwag ka lang kasayad ko kung sa'yo gibati ka, pero ikaw sa'yo dragay ko ni mong gitaligan. Pero di ko magpakawas paglao, Maylin. Magpaabot ko sa imo, ha? Paabotan ko ikaw. Malungo magkita rin hapon kita. Magkita rin hapon kita, ipakita na ko kanimo. Mga unsa tagapagmahal. Magpaabot ko kanimo hantod sa hantod. Para may balanin mo kung unsa ko katinunan na yung nagmahal nimo.

So ganyan to sa iyong paglakaw, Kuya Arn. Wala nung kay balo kong asa si Hantod Karan. Pero ani apaghihapon ko, Kuya Arn, wala kong mawadig pag-asa. Gani dito sa Klaberia, kung iyan to sa iyong sood nga higala, pasintuara siya dito, wala na giyon. Matod pa, wala daw makaabot si Mylene dito sa iya. Pasabot ko, natuasa sa layo. Nga wala lang kumasayari kung asa. Mauni akong gishare ni akong kaagi, Kuya Arn, sa diyang nabati na ako imong programa sa radio. Ang mga panid sa kagapon. Pamasin nyo sabi nga mabati ni Mylene. Pamasin lang. Umubalik siya diri ka na ako tungod kinagpaabot ko kaniya. Mylene, kung asa ka karan, ani ako, padayon nga nagpaabot ka nimo. Kung mahimo pa, hantod sa hantod. Dagan salamat, Kuya Arn. Ang imong magtatampo, Lino. Dagan salamat, Lino, sa imong kaagi nga imong giasoy o gisugilon diri sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Pamasin lang usab kini nato, no? Lino, kay kini atong programa murag halos na sa entero Mindanao. Pamasin di ay, no? Nabati ni Mylene. Lala, mga higala, wala tayo oras. Dagaging salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, no? Manginaot ko walay puas o walay hunong inyong suporta sa pagpaminaw. Labi na sa atong mga product, ayaw ninyo kalimti kay mauni pinaka-importante para sa inyo hanga makahatag o mayong mga benepisyong atong mga product usab mga higala. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Pinusap sa atong Turbo Max Coffee, ang coffee na makahatag og dugang enerhiya o energy sa tibuok adlaw sa inyong mga trabaho. Ang pinusap sa atong Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata hangtod sa mga tigulang, pwede mo gamit. Wala siya halang, mild lang siya, humot o puno sa herbal. Walay chemicals. Ingon man sab sa atong Supremo Herbal Liniment Oil, umaabot na to, no? Nga haplas. Pero wala pa rin siya sa inyong pharmacia o butika. Kaming pa rin siya atong Supremo. Okay, pero sab, mainahan ang atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina. Kung vitamins lang para sa mga elementary ng mga bata, ayaw kalimti ang Nerveplex Syrup. Para sa mga nawad ano ganas kaon, walay na yung makatamang niya na ang atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Nerveplex AA, mahigala ha, ikalimti. Gikan sa 13 anyos, kung nawalang ganas pagkaon, pwede mo take niya na atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high-dose ng B vitamins para sa mga higala na ito niya, nakapatunog nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy ha, na inanusok-tusok na tiil o nangusi sa imong tiil, mga higala, no? O mga kamot nga nagbinod o tiil. Muna yung nerves neuropathy, basi nadaot na imong mga kaugatan gumikan sa edad or nadaot imong kaugatan gumikan sa imong diabetes. Malibyuhan o matambalan na matabangan na sa atong B40 capsule, ang high-dose ng B-vitamins. O sa atong Megacare soft gel capsule, pinaka-importante sab sa ato ang kaugalingon, bigikan sa mga batanon hantod sa mga tigolang. Pinasado na yung mga high blood, paliguna na inyong mga kaugatan para maminusan ang flak formation o mga blood clot. O sa atong mga higala na adunay problema sa diabetes, para mag-increase inyong insulin, mag-maintain sa atong Megacare soft gel capsule. Usa lang ka kapsula, mga higala, no? Hatag na siya og tabang sa ato. Labi na usab sa mga babae nga adunay dysmenorrhea nga magproblema kung maabot na ilang binulan nga regla. Mag-Megacare, ma'am, no? Sa la kapsula, protection ba, no? Para mabawasan ang sakit ng inyong batiyo. Sa mga senior citizens, mag-Megacare soft gel mo diha, mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, para didenta mahimong limtanon. Megacare soft gel capsule lang. O, labi na usab sa mga higala na to diha, nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. O, gamay nga lihok, daling kapuyon. Maglipong-lipong, loose pad tanawon, dry pagin ang lawas tanawon. No? Ayaw kalimti, mga higala, ang Fairbite capsule. Makatabang na sa inyo, ha? Ang food supplement nga di ka makalasa og taya og dili maghilam imong tiyan. Fairbite capsule. Pwede po kayo nas mabagong nanganak, ha? Makablooming niya po ng mga higala ang Fairbite capsule. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini inyong higala sa Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye. O God bless kanatong danay. Ayaw-ayaw mga binanggan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, most especially sa ato mga avid listeners sa nagkalain-lain nga lugar o sa mga always nga nag-join sa atong programa aron makapangayog health advice ni Doktora Choi. So atong gi-welcome ang tanan o hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang inyong higala nga si Buttercup o kauban nato kanunay ang ato ang paboritong doktora. Wailain si Doktora Choi.
2: Yes, thank you kayo Ma'am Buttercup no. Ug maayong adlaw sa atong mga listeners diri karon.
1: Yes. Naghinam-hinam na gid siguro ni sila Doc no. Ilabi na tong mga nag-message pito nato Doc nga para mabasa ang ila ang mga mensahe para matubag jud ang ila ang mga problema nga gibati sa ilang panglawas Doc Choi.
2: Yes, Ma'am. Ato silang sulayan, ato itabangan sila sa ilang mga panginhanglan nila sa ilang health karon no, ilang manang i-text atong sulayan og answer ang ilang mga concern basin lang diay makatabang ta nila.
1: Mm-hmm. So salamat kay doktora no sa imo ang pagkamahinabangon. So derita sa ato ang una nga texter sender, nakapangalan ni Ma'am Rose taga Davao de Oro dani siya. Hello, maayong hapon. Ask lang kumao ba ni ang number sa programa ni Doc Choi. Mana na siya Doc, tenho man anto siya sumpay na putol mm-hmm. man.
2: Yes, uh-huh. So may atong programa Ma'am no. So anyway, naanam yung kay number sa amu so i-text lang balik siguro sa iyang question.
1: Yes kay, Doc,
2: I don't know kung napalong ba ato ang cellphone ani or wala na send o dayon ang iya ang second part sa iyang message.
1: Yes doktora. So shout out da itano sa tanan nga mga taga Davao de Oro no. So mo to giauhag na to ang tanan mamiminaw sa gusto nga mo join no, i-invite na to sa atong hotline number nga 0909-304-8924. So kaninga number sa atong hotline dinhin ninyo ma-message si doktora, though ako ang magbasa sa mga messages pero kani inyong messages para gini kay doktora. Okay, so derita sa ato ang lain nga texter sender sa numero na last 4 digit kay 7588 sa 0946. Ingon siya din hi Doc, maayong hapon doktora, adlaw-adlaw gid ko naminaw sa inyong programa duha ni Ma'am Buttercup na ako'y kaila iyang trabaho sa una manghagkot og lanot unya driver og habal-habal sa motor. Karon maglisod siyag lakaw, walay kusog iyang tiil. So ang atong texter sender kay si Sir Carlex no, 60 years old of Kabadbaran. Mm. Salamat daw kay Doc and God bless.
2: Yes, no, so thank you kayo sa imong message no regarding sa iyang husband ba ni?
1: Yang friend.
2: Mm. So kuan kaning inani gid ning ako mabantayan bitaw. Siguro kay habal-habal driver man siya, so sige siguro siya biyahe og kanang bitong ug-ug kayo ma'am nga dalan kanang rough road ba. No, so kanang kung sa Bisaya pa unsa na mga grabahon or sa
1: libaong
2: mailana no. So ang tendency is maug-ug ang imong likod no. Labi na mo na iyang trabaho adlaw-adlaw no. Kasagaran man gud ko mag-hire ta og habal-habal dito gid sa suok-suok, kasagaran magpahatod, di ba? Mm-hmm. Kanang dili siya accessible sa mga motor cab or jeepney inana ba. So, ako nakita, base na ibikil ang iya ang likod, ang iya ang spine, no? So, pero, usahay, mag-back pain, mampunta kung naatay mga kidney stones, no? So, siguro ang first niyang buhaton is magpa-check up siya, ipa-x-ray niya iya ang likod. Baso na ay disalignment, inana, no? Agi sa kanang trauma, agi sigig, biyahe nga ug-ug ta. Ang kuan lang siguro is kung dili pa mawala Maayo siguro mo mag-take siya be complex, no? Kaya basin na yung mga naipit na nerves ani sa iyang likod, no? Agya lang maug-ug ta.
1: Okay, dog.
2: Pero, kung dili ka siya mawala after 2 weeks, so, muto nga, kinahanglan nyo siya magpa-x-ray. Na yun, kung wala makita sa x-ray, pwede siya magpa-ultrasound, basin na siya yung mga kidney stones po. Pero most probably, basin na yung mga trauma sa likod, no? So, mo bother yun siya sa iyaang kuan panghabal-habal. So, basin kinahanglan siguro mag-back support siya every time magbiyahe. Harun nili bitaw kaayo mauyog ang iyaang likod niya na apoy support. Kaya usually, ana siguro ni kanang prolonged sitting, unda yun, kanang bitaw kanang rough road kaya sige ni mag-agian, mabikil yun na yung likod.
1: So, kung mabikil iyang likod, dok, manang maglisod siya glakaw. Walay kusog daw ang iyang tiin.
2: Pwede, no? Yun. Base na yung mga nerves nga naipit, anay, nana, no? So, ato dyan na siyang ipa-check up kay mo lalao niya siya. So, di lang ko ka-assure kung magdugay ba siya sa iyang trabaho, basin kinahanglan siya mo shift o job, nga dili bitaw kaayo kanang kuan traumatic sa iyang back ba.
1: Okay, dok. Unya atong mahibal-an na ba, no? Basta kay kanang habal-habal driver. So, maulanan, mainitan. No? Muto, so, dok, no? Mag-inom siya og B40 nga B-complex.
2: Yeah.
1: Sir Carlex, ingna imong friend, please. Oh, okay. Siya may nagpadalaan ni nga message, dok. No, ato ang kanang atong texter sender kay senior naman po din siya. Pero, maoto siya, sir. Palihog lang tagpainom sa B-complex sa atong B40 basta makatabang sa iyang mga kaugatan. Huwag sumala na sa gingon na doktora nga unsa iyang ipa-check up. So, muna to iyang buhaton, ha? Okay na, dok?
2: Yes.
1: Okay. So, salamat kayo sa atong texter sender, no? Huwag shout out sa tanan nga mga taga-kabadbaran. Dari na po ta sa ato ang lain nga texter sender. Darita sa ato ang cellphone number, last 4-digit niya kay 3961 sa 0907. Ingon siya, hello doc, maayong hapon. Ganahan jud ko maminaw sa inyo kada hapon. Na ako'y ask doc, mukhalitra og kirot ang pika side sa akong ulo. Mawala o niya mabalik rapod, ika 3 days na ni siya. Ingon ani. Oh, from Kabadbaran gihapon dok ang ato ang texter sender na ipatago doon niya iyang name. Actually wala man siya nag-mention og name pero basta ipatago niya iyang cellphone number.
2: Thank you kaayo no sa mga message. Kasagaran ako mabantayan kana magsakit imo ang ulo labi na mura siyag mukirot is murang nakay tendency og migraine, no? Kasagaran magsugod ng migraine kung inom bitaw kag caffeine. Kasulay akong bana sa una katong medyo isog nga kape. Dito nagsugod ang iyang migraine headache na last gid siya mga months, no? Pero ang uban ana ma'am is ma-triggered o kuan kanang sige bitaw kabilar o sige ka-expose sa init or kung nabitaw kay problema na kay sige huna-hunaon inana mental stress ka, so isa na siya sa reason, no? So mas maya siguro nga magpa-work up ni siya basta na ni siya'y migraine. Pero kaning migraine man good kay dili man gud siya sige, no? Pero muna siya ang kuan nga naikirot, no? Pero mas maayo siguro i-rule out sa nato ang uban, no? Kay ang kanang mga most common lang sa atong unahon. So basta na siya'y problema sa mata, no? Agi siguro kay sikig tanaw gadget or basin gamit kay iyang mata sa iyang work nga mura kinahanglan ipahulay, no? Or basin kinahanglan siya o kanang eyeglasses, no, nga naay anti-radiation or basun lang na anapoy grado iyang mata, so kinahanglan siya correction nga glasses. So isa na sa very common nga magsakit atong ulo or maglabad atong ulo kung natay eye problem. Ang second ana is kung nakay hypertension, no? So basin day taas ang iya ang blood pressure, so mas maayo siguro nga magpa-check up siya sa iyang blood pressure, no? Ato sa center or sa asa nga clinic dool sa ilaa. And then, next ana is ang uban, maglabad ulo or magsakit ang ulo kung taas sila o sugar o taas po sila o cholesterol. So, mas maayo siguro nga magpa-work up po siya, ana, no? Magpa-blood test siya. Now, for the meantime, ideally, pwede siya mag-inom o kana ma pain reliever nga as needed lang pareha sa mga paracetamol, and then pwede gid kay siya mag-take sa ato ang B complex nga B40, no? Kay basun mga nerves lang na diana sa iyang ulo mo ay nag kuan ang ginahanglan og B complex, no? So every day magabi siguro imna niya og B complex aron maayo pod yang tulog, dili siya maka-trigger og migraine, di ba kato ako ingon nga kanang si kakabilar. So pwede pod siya mag-take sa ato ang Nerviplex AE nga na ay sagol paganag kaon, paganag tulog, o pwede po apilan sa imo ang favorite nga coffee, ma'am, no? Nga ako, may kagabi, mga yun, o din ko na, o, natimplahe ko dahi, kay haron, nindot akong katulog, kay makaparelax, manggod siya, sa presence sa santo, no? And then, naapod siya ay fiber sa imo ang malunggay, o sa imo ang corn, sa imo ang mais. Kana siguro ang iya ang himuon, no? Kay daghan mga possibility, no? So rule out sa ang problema sa mata, rule out ang hypertension, rule out kung taas bang sugar o cholesterol, and then kung dili siya mawala sa B complex o enough sleep, that's the time siguro nga i-work up ang kanang sa brain niya, no? So ubanan na CT scan.
1: Mm-hmm.
2: And then kung wala makita sa CT scan, so most probably migraine, headache ra siya.
1: So thank you kana doktora, no. Daghan jung mugbati anang magsakit-sakit ng ulo, migraine dayon. So nindot kay itong combination imong gihatag dok nga ilang iinom, no, katong mag B complex sa B forte and then mag Nerviplex AE para maayo ang katulog, maayo pud ang gana sa kaon. Then sa tong usa gani dok, ang kape, ang yes, atong coffee corn, mm-hmm, no, para mas maayo ang tulog. Kung maayo man gud itong tulog, mas inig pagmata na to, murag fresh atong pamati. So dili kaayo ta magsakit-sakit lagway sa ulo, no.
2: Mm-hmm.
1: So salamat kay ana doktora og hinaot nga kaning ato ang texter sender karon, nakadungog sa imong advice dok para makuan din niya, masugdan din niya ginom tong imong mga gipang reseta.
2: Yes.
1: Okay. So dali na punta sa atong laing texter sender sa last 4 digit nga 7537. Ang ato ang texter sender kay si Sir Roger. Naingon siya dari, oh, ngano mang naghubag man ang akong mga tudlo? Doktora Choi, ngano naghubag man ang akong mga tudlo?
2: Kanang sir, ikaw na dyan makatubag, ana, kung unsa imong gipangkaon. Mm. Okay, kasagaran sa main, ana, it's either na kay nakaon nga mga high in uric acid, kasagaran, ana, no? Or ang uban, ana, is kanang na-infection. Nakabalo. Nang hubag na iyang tudlo, basi na-infection. Or kanang napaakan o mananap. No, sayo ka nang bisaw sa pagtulog na to, at takabantay nga na iniduol na to nga mananap na ay nipaak, and then mo react dayon siya sa katong sting or katong gi-inject sa pagpaak sa insects. So muhubag dayon ay uban inana, no? Pero most probably ganang magngulngul, maghubag, very common kayo ang arthritis, no, nga due to gouty arthritis, no? So mas maayo siguro nga magpa-check up siya, no? Pa-check siya sa iyang uric acid. And then, usaho na lang po niya, pa-check siya sa iyang sugar, sa iyang cholesterol, inana, no? Pero kung naay kalit lang, and then, kanang ngul-ngul, nga gapula, so most probably basin infected na insect bite na siya, mm-hmm, no? Labi nag nanakay history of ganang fever or ganang murag na action nagnana ang isa ka part, basin dito tunga part nga gipaak sa insect, no? Labi na kana bitaw nanay insect nga grabe kay makahubag
1: bitaw dok.
2: Oo, mura na siya brown nga mura siya gamay nga ukok.
1: Ah.
2: Oo. Usagoy ko na na kay natoy nag-report ang akong kauban regarding kadto nga insect bite. Nalimot ko og unsa to nga insect bitaw nga grabe kay kung makapaak siya, maghubag yun niya. Kasagaran ana na niya siya sa salog maglakaw-lakaw, no? So like example, usay ka nang kita bitaw mo, kapoy ta, usay mo higda ta salog.
1: Dili po nang bakukang, dok, no? Kay dako pa na siya sa cockroach.
2: Di ba po da? Mamaak ng bakukang, igor mo ka ma pantok ana ini maglupad-lupad magay mong ulo. Dili na siya, gamay ra siya, gamay siya nga mura siya, gamay nga ok-ok nga murag may pagabaga ang iya ang nalimot ko unsay name ana niya, pero kana isa na siya or say mga amigas, labi na katong mga dagko nga pula nga amigas makapaak sa imo,
1: mga pulgas
2: or kanang even cockroach. Kay di ba bisan asa ra biya nang cockroach ba, nauban na pala sa kanal, no?
1: Okay.
2: So inig makapaak na siya nimo, medyo naa siya dala nga bacteria, mm-hmm, or hugaw, so mo na nga tendency ma infected ayo, no? So kana mo kinahanglan i-rule out ni sir kung unsa to siya nga kuan reason kaha. So siya rin ay makatubag kay murag vague ra man kayo iya ang storya nga nahubag ana. So unsa may rason, karon sa nang sugod, unsa iyang gipangkaon. So isa na sa reason nga kinahanglan siguro siya magpa-check up, no? Haron na ay doctor nga maka usisa pa kung unsa jud na nga sakita, haron matagaan siya o tambal, no? So for the meantime, pwede siya minog ang mga pain reliever nga na anti-inflammatory sama sa mga Mifenamic, Celecoxib, inanano. Pero kung dili yun siya mawala, na tendency is basi na ay underlying problem.
1: Okay, Doc. So salamat kayo, Sir Roger. Magpa-check up gidaw ka, ana. Pero kung pananglit pod ba, before bitaw ka maghubag-hubag o napaakan mangani, nindot mo gamit siya, Doc, no? Sa ato ang orayon nga haplas. Kaya para dili duulon sa mga insects ba. So, labi na sa itong mga kabataan, no? Aron dili mapaakan o kung saan mga insekto din, ha? Maayo mo gamit sa itong haplas nga orayon. Pero kanilang Sir Roger, magpa-check up, good. Muna to, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: Ang i-advise sa imo, Sir Roger, o
2: mas maayo magpa-work up sa daan, no? Kay Mega Care is more on cholesterol man ang yung gikuan. Do not siya anti-inflammatory effect, pero basta hindi li siya inana ka-effective.
1: Uh-huh.
2: Kaya lahi man ang iya ang purpose.
1: Okay.
2: So, mas better nga magpa-work up sa siya.
1: Okay. So, salamat kay Dr. Raul. So, tanan na to ng mga texture sender, no? Karong adlawa. Magpasalamaton kay ni Doktora Choi ug ni Kuya Franz nga kanunay mong naga-join sa tong program. Dayon, gi-invite gyapon mo sa makanunayon, no, sa dunay mga gipangbati sa lawas. Maningkamot si Doktora Choi nga matubag ang inyo ang mga kanang problema din, ha. So i-message na nato sa atong hotline number sa 0909-3048924.
2: Yes, no? O pwede po sila mag-message, mag-send sa ilang shout-out, questions, pictures ba sa unsa ilang ipangutana ng mga laboratory or naibikil sa ilang lawas, no? Dito sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? Ang ato ang spelling ana is DOC space CHOI, no? And then ay background nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So panalagsa na tay mga gina-posted to, pero usually wala nato kaayo na siya na butangan og mga postings, no? Basin puhon hindi na kayta mabisi, ma'am, no? So karon medyo apason jud ang atong schedule, no? Pero naningkamot yun ta nga from time to time, mabasa gid po nato ang mga text nila diadto or mga messages nila, no? And then, ay, nagpa-shout out, ma'am, no?
1: Ay,
2: si Jinjin, ang guwapang asawa ni Tantan.
1: Ah, okay.
2: Naman si Jinjin karo siya. Dili ko nustiya ka, memorize sa ato ang hotline. Kaya plano siguro ning magpa-shout out siguro si Jinjin. Ay.
1: Mm-hmm.
2: So, shout out kan Jinjin o sa iyang mga anak nga si Ashley o si Batit, no? Diana sa Bulawan, sa Katipunan, no? And then, always yun na sila naga andam sa ila ang
1: corn.
2: Coffee corn na to nga coffee o Orion na to nga haplas di ana, ma'am. So kinsay ganahan available di ana ila ka Jinjin, no?
1: Mm-hmm.
2: Dayon, ma'am, naabot na tong time.
1: Okay, so hangtod na po sa sunod nga higayon, no? Kini ang yung higala sa kahanginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz nga always ug pahinumdom nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:37. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serpisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:49.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong Optimum Health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:03.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
3: Very good po yung tatay. So, ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:14.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the bar?
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
2: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Oo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Love.

0: Heart FM Time. It is now 7:39.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.